Bakiko ebisana bato te bamona kingana mutu. Ebonga kia tunanga na pesa eyanoho. Umikadina mabazo okomio kondonza to pamba pamba. Ngai mobali na yo yo eteni nanga. O babali ngali kambo lizio na motema na motema. Sukala ninga bolingo, kala ni akomi okende. Botu nani na yere, tina nini akumbi bisaka. Aba ya yara. Moti doka ni bako vana kana moninga ayo yo yo. Na fandane. Mobeko kani na simba, ebate la bolingo. Na simba ngo, yeye wana, yeye sholi, yeye bibi. Ha.

0: Nkushadu vila nkuluni unangalili nyanyani Radio Mozambique emisuri provincial Kagaza.
1: Tindambi, jenga tili kutwala na katinsuna.
2: Jayamba TV lawa matengaluta kumati.
1: TV keli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
3: Washitsunzushu mayelano ni janza la malanga 2026-2027 hikola ka kuva kungatsuka kuvoneka El Nino exifundza nkulu Gaza. Kaleti yelanaka ni kulumukela ka janza. Kunyimeliwa leswaku xifundza nkulu Gaza kuvoneka kukala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 makaleyi ngotsuka ka ivanga janza ni kuhomisa. Kuhomisa ka kuyantswa kashifunza swa xikwalakwala na masingiri. Kuhomisa ka kutlula mpimo, swifunza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimu lexi xi nga tlhela xi khumba swifunza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni ximbutsu, gijani, mabalani, xokwe ni kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku homisa. Kale titiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Kale tiyelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi kuva hi londzovota minkova a kuva hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a kuva ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihantla exifundzankulu Gaza.
4: Votação é o Nangalaka e Kankari, o Antimantima.
5: Para asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, e Kulanza, o quer votar, o Tsala Código, Lelsimo, o Navelaka, se o Tsala Male, o Gamo, o confirmará.
4: Logo, Pazamini de Geta Laia, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
5: Ingisalami Hanzo, Emigvela Enquaio. E terime em quatro.

E 4 de setembro, calembela 1505, sofala kufike Pero de Anaya, tanimu rangeli wa kusungula wa Portuguese, au cheni wa tikunkulu Afrika. Pero de Anaya, asukile tikula Lisboa, ele sikula 18 de maio, calembela 1505, lani atakushuweke kashinimu xa o capitão le sofala. E 21 de setembro, calembelo la lingue, Pero de Anaya, asungule kufambisa mentiro ya buyaki la monti, utieke wata usonchwa wa sofala. Nzako kakuba kutirisiwa swiro swa muganga. Lawa ali masungulela ya buyaki la muputukezi avuxeni la tikonkulu Afrika. Kuva a tshama ka ndhawu leyi Pero de Anaya a kombele ku chunsiwa hi murhangeli wa ndhawu leyi Isufu. Kusukela nkarhi lowu maputukezi ma sungula mintirho ya ntengo ni va muganga lowu, leswi swi xukuvaliseke vaharabi lava kusukela ka khale va nga ha kumeka ka muganga lowu wa tikonkulu Afrika. Hi ndlela leyi vaharabi va yi va ya byela murhangeli Isuf swa ku vaputukezi a va ta muhlongola ni xitshungu xa yena tanihileswi va endleleke murhangeli wa Kilo. Hikolaho ka hungu leli, murhangeli Isufu a dumele a tlhela a hahlula muganga lowu a ku yake maputukezi, laha va hahluleke na va hlongolile va tlhela va sindzisa ku va va yaka ka xithenge xa Ilha de Sofala. Ka vudumeli leli, Pero de Anaya a ve a vavisiwa lani a gameleke ku luza vutomi hi 4 ka marso ka lembe la 1505. Maputukezi ma nga li Ilha la Sofala hi lava va kumeke ku lamuleliwa hi Pedro Quaresma na Sidi Barbudo hi li siku la 11 ka Juni. Kamatimu mangwani hi 4 ka setembro ka lembe la 1882, mwana wa Amerika mwalungu Thomas Edison a khandile lampada kumbe gezi.

Thomas Edison ave mucambi wa michini ya ku hambana hambana vucambi la yena li yantwisi swiyenge swa ku hambana hambana swa ta vutlhari. Thomas Edison ave ni ntikelo ku va a ku khandiwa michini wa ku kombisa sinema a yantwisile a telefoni leli li khandiweke hi Alexandre Graham Bell. Thomas Edison avelekiwe hi siku la 11 ka fevereiro ka 1847 le Ohio tikweni la America n'walungu. A sanguli ku dyondza na a ni ntanga ya ntlhanu wa malembe ni lin'we. Mudyondzisi wa yena a mu tiva hikuva a ni swivutiso swinyingi. Hi tlhelo lin'wani a swi mu karhatela ku va a khoma dyondzo, nakona vo a nga pfumeli ku pfuxeta leswi a nga ha funda. Ka tin'hweti tinharhu to sungula a nyimile ku funda, a nga ha tlhelanga a ya xikolweni. Ka vutlhari a nga li na lona swi kotekile ku va a pfula ndhawu ya vuxopaxopi la buku la kimika.

0: la Kamal Jiva, lipungil tukuta fika 5:57 ngalkale tava ingena kankarukulo mahungu journal da manhã ngulo konga tafamba ka kefika kusue na 8:10 kambe iko ambana na masiku nyamunta kusukela kama wa 8:00 nzela kuva iasha a mintiro ingatarangilwa ka imrengelwa ti ku present Daniel Chapo lani angatava kusukela 8:00 angatava kantiro kugova a lanza la governador de Banco de Moçambique vlavula Benedita Gimino mtiro ingatava eko kusukela kama wa 8:00 nekuramba kuva uya mahlweni ulongolokani mtiro wa Asia Radio Moçambique kungalikhale itava ka sizora xilanungita sungula ka Journal da Manhã.
1: Tindambi tiyenge tili kutwalana ka tinsuna
2: bya ya matlivi lawa ma hlengeletaku mati
1: tivhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.

0: Lemtura Asia Radio Moçambique, emissora provincial Kagansi, que 8 horas na 23 minutos, ainda lei e tangena kankari wa mabulu, tani ntoloveto, kambe nkari wa wi na wi, ngava kongoma le ntinza wa tiku maputu kuyeni ya kuma ama fambela ya mintiru, ya kudoviwa kashiandla sha mrengeli wa Banco de Moçambique. Mtiru ngata famiswaka mrengeli wa tiku. Kamisoshi ikankari wa mabulu kusikela lumu studio lani a lokumaka inga shundla sha lokuvanu va tindiriwa ka minti ya vudayi. Kuvini evulavula inhlokomhaka leyi hi yamukele mana Edna Matabel na Ilva na mamana Ilva Daniel va teka nhlangano a Papurg Liranzo hi yamoyozela na sangula emamani Edna Matabel hoyo Minjani, ifambanjani mintiro a kanthlangano a Papurgi.
1: Eh kanmambu na kensa kuyozeliwa niku kensa a karilo wa ku nikumeka nilana antiro wa hina a Papurgi wa famba a Papurgi I nthlangano lowu tirhisanaka ni a vanhu leswaku vapfunisa a vanhu mayelano ni tijonzo totala ni timakata kolaka timakata utumi hi tlhelo la Saudi
0: isona nhlokomhaka ya nyamuntlha ya ta xihundla ka mahlayisela ya vanhu loko va kongoma a mintini ya ku hambanahambana ya vudayi ini a nkongometo ya kuva ku ni xihundla lisima swi nga na lona ku veni ku ni xihundla loko munhu a tenderiwa lomitini ya vudayi
1: a lisima la ku munhu a tenderiwa exihundleni emutini wa wudawu hi le la ku a loko ku ni xihundla a munhu a tikuma a swi mu vevukela ku va na a vula xin'wana na xin'wana lexi mu yisaka emutini wa wudawu kambe loko xihundla lexi nga li kona ku nga na a ku tenderiwa lomu ka mfihlakalo swi nga hambana munhu a suka ni tixanisa to karha emutini wa wudawu kambe loko a fika kuma ku a lana emutini wa wudawu a ku na xihundla un'wani nkama a tenderiwa a vaongori i vambirhi kumbe vadokodela i vambirhi lomu ndzeni ka gabineti swi nga hambana munhu a tsandzeka ku vula xin'wana na xin'wana lexi mu xanisaka hikwalaho ka yini ku ni nkarhi wa ku ni nga ha famba mutini wa wudawu kambe a hi nhloko ntsena yi ni xanisaka ni ni swin'wana swi ni xanisaka swa ku swi ta lava ku ni ve ni kumaka ni dokodela mina ntsena ku ni ta kota ku ni kuma ku tipfula a xifuva xa mina ni mu komba leswi swi ni xanisaka kambe loko ri kumeka li vambirhi kumbe i xipfalo xo kala xi nga pfaliwanga ni nga swi tsandza a ku va ni swi vulavula leswi swi ni xanisaka leswi swi endlaka ku swi ni lisima a ku tenderiwa exihundleni emutini wa wudawu
0: mamana Ilva Daniele loko mi cuvuka emintini ya vudayi xi kona xihundla ku nga tshika ku ni ku phoqa ka mfanelo leyo ya mutshamitiko
2: ku sungula ni losa va yingise tinkwavo radio a vito kutani leswi a nga swi bala hi mina Ilva Daniele ni adivista wa association a Papurgi Liranzo loko hi cuvuka a xihundla xa kumeka xi li koho kama un'wanyani a xi koho porque hambi hina ha famba emutini wa wudawu maxi u kuma ku u tenderiwa nkama un'wanyani a xipfalo a xi pfaliwangi nkama un'wanyani a mapasiyenti ma nga handle ka gabinete liya va swi twa leswi khumaka na dokodela ntawu a yi lava swa ku hi tsatsiya swa ku a xihundla xi ve le xi li koho tani a nga swi bala mamani loko xi nga le ko xihundla hi ta famba emutini wa wudawu hi kha hi huma hi nga kumanga a solusawu ka leswi nga ri na swona hikuva ha chava ku swi yingisiwa ni ku swi voniwa
0: a leswi nga endla ku ve ni vanhu va nga titwi va tiyile ku va kongoma mintini ya vudayi
2: hi swona a va tiyi a mitini ya udawu kulava hi khankheka hi pfuleka hi famba hi khe vuya na hi chusekile ntawu loko u kuma swa ku andzeni ka gabinet luya kuni dokodela kuni vaifirima wan'wana loko u nga tlhanhlekangi swa ku u khuluma leswi nga na swona u nga kota ku ve u kombela swa ku va huma vangakinyana u sala wena na dokodela hikuva hi swi tiva swa ku a privacidad leni i mfanelo laha hina va wu tenti ntawu mfanelo leyi ku lava laka ku li hloniphiwa li ve li ko eka amitini ya ndhawu ya hina
0: mamana Edna Matabel ti kona se tinhlayo ta vanhu vo karhi o yamukeleke na vakhala hi ku ve ni hi mfavulakulu emitini ya vudahi a va tenderiwi xihundleni
1: ti kona ina swi kona swikhalo leswo hi ku lana hi tivaka hi koho a mhaka leyi ya ha kumekaka yi khinyavezyiwa i mfanelo tanihi laa nga vule kona kulega wa mina i mfanelo ya mun'wana na mun'wana ya ka mundzeni wa wudahi ku tenderiwa exihundleni kambe ka ha ni wu khinyavezinyana kutsongo ka miminti ya wudahi hi laha ka yini lun'wani nkama xipfalo xi nga pfuliwa un'wani nkama va kumeka va li vambirhi va dokodela kambe ku na swin'wana leswaku alomu mintini wa wudahi swo swi hini a va dyondzisiwa leswi chiwaka ku i switagiary u nga va kuma un'wani nkama ka gabineti lelo vanharhu i mune ku ya ku ya fika a mina wa ku ni lava ku pfuneka lomu ka muunguri luwa mina lela mutini wa wudahi kambe loko ni fikile ni vona a nhlangano lowuya wa vanhu lowuya ni kumeka ni ku yini ni kumeka ni dana a ku vula leswi swi ni tisaka loko yi le michumu ya ku yi lava mfihlakalo se swa endleka vhela ku ka khinyaveziwa mfanelo leyi ya mapasiyenti la mutini wa wudahi se tani laa nga vula kulega wa mina kambe hi ni mfanelo leya ku hi va hi kombela leswi ti tisaka swona ni kombela ku ni vulavula ntsena mina ni dokodela hi mfanelo leyi mfanelo ya ku fanele yi pfumeliwa loko a munhu a le karhi a kombela swi fanele swi pfumeliwa leswi
0: se i mintirho muni mi nga karhi tani nhlangano mu yi endla ku ve ni muphalalisa mahangalasa a ku ve ni a ta vunguri ti hlayisa atimbalweni a xihundleni
1: hi na ya endla a mintirho leyi ya ku hi huwelela hi haxa a mahungu lawa handleni ka migangeni ni koho a mintini ya wudahi hi koho hi kumeka hi tirha a ntirho lowu mayelano ni ku haxa ka mahungu i nga mapalestra mayelano ni mapalestra ku va na hi vulavula hi timfanelo ta munhu lana a mintini wa wudahi
0: ta twisiseka timfanelo leto a dyondzo leyo ya twisiseka a mintini ya vudahi mi vonaku ni ku cinca ndzhaku ka loko mi nyikelile mapalestra lawa
1: a ku voneka swi ya swi voneka hi ku a hi nge vuli ku swa fana ni loko hi ta va hi sungulile kambe swi fana ni n'wana loko a velekiwile ku ni ku kasa ku ni ku se mi vona sekele ka nyima se ya hi lwa na swona na vona a vaunguri va hina va ya va hi yingisa swi ya hi ya hi vona a ku cinca yo kala hi nge se na fika lana hi lavaka kona kambe ya vona a ku cinca
0: kambe eka swiyenge muni ku vonekaka ngopfu a ku kala ku nga va ni xihundla eka makonsulta eka timbabyi leti ti baxereke ka xinyimo muni
1: eka makonsulta lomu hi vonaka ngopfu a mhaka leyi eka makonsulta ni ta nyika xifanekiso lana tanihi loko hi vulavula hi timhaka ta rastreyo la ka nkurudiwuti i nga ku kamba a xivelekelo xa hina vavasati ku va na xi tshamisekile swi li yini kambe vavasati va ku tala va ha chava ku va ya mutini wa wudahi hi ku un'wani nkama a yo famba ya marikara a konsulta la simple la mavabyi yo karhi kambe loko a fikile a nga tenderiwi amfihlakalweni swi ta karhata ku munhu loyi a vuya a ta kota ku a kombela ku chekiwa xivelekelo xa yena ha vulavula tani kambe hambe hi vo va papayi hi rhambula xinuna ha vulavula swoswi hi timhaka ta ku susa a nsuku wa nga leswi va ngo i circumcision kambe loko ku nga na a mfihlakalo ku nga na a xihundla lana mutini wa wudahi swi nga hamana yini a chava a ku tshunela munhu loyi a mutini wa wudahi ku va na a kuma a ku pfuniwa
0: se mitirho ya n'wina mi vona swa ku ve ni yini ntikelo ngopfu swinene ku ve ni isivela akuva kunga vana kuchava loko ishinyimusha ti handle ka madoropa ya fika mtiri yangu na mama ni Ilva Daniel
2: handle ka madoropa ya fika hikuva andzeni ka Shoprop xibekele hina yatira ni makomunidade ama komunidade ni makomite ya Saudi kunga avano ati hosi ta mugangeni ni to ti hosi ta koxibekele vanga reuniraka mavexipurumexi swa ku va ta vonisana swa ku ku chota yini bra ku veli koho va bala timhaka ta voho hina tani xitshungu se lava xibekelela va ta swi vona swa ku va nga resolvisa ku yini timhaka leti entan hi koho mhambe makomunidade hi koho ya fika mhaka leyi
0: ku ni leswi swi thyiwaka ku ve ni i swihenahena swa muganga handle ka ku ve ni ku ni ku chava ku ni vanhu vambirhi ku ni ku ve ni wa rhambula xisati a vula ku ha mina ni nge ve ni chuvukiwa ni senciwa mavabyi ya mina hi varhambu la xinuna swa humelela leswo Edna Matabene
1: vhela a ku humelela swa humelela kambe hina a va papurgili rhandzu hina mativista papurgili rhandzu hi tirha eka swiyenge swinyingi ni kola ka ku tsatsiya a vanhu lomu a makomunidade tanihi laa nga hlaya ku lega Ilva ya tsatsiya leswaku munhu a tiva ku a xa ku sungula i wutomi hi tsatsiya leswaku munhu a nga ka laa a nga daneli a wutomi la yena hikusa a wutomi i lin'we ntsena a tikona titomi timbirhi loko ni danela wutomi la mina ni ta mbumba se ku lava ku ni susa ku dana ni hlayisa a wutomi la mina
0: swona hi ta pfula lukunga ku va mingiseti a nga ve a hlengelaka mabulo lawa ya nyamuntlha hi vulavula hi xihundla a ku hlayisekini emitini ya vudahi loko munhu a kongoma mutini wa vudahi hikuva a khomiwa hi mavabyi ya wo karhi se xihundla xi fanele ku ve ni xi li kona loko a tindzeriwa u nga kunga u veka mavonela ya wena mayelano ni nhlokomhaka leyi ka nhlayo ya hi 2700 51 33 33 2700 51 33 33 u veka mavonela ya wena kumbe a xivutiso ka varhambiwa va hina a tintanga hi minkarhi yin'wanyani ta vanhu lava va hlayisaka a timbabyi loko ti le xibedhlele ku ni ku ve ni hi tala ku twa van'wanyani va ku hina loko hi ya a xibedhlele yo hlayisiwa hi tindzeriwa hi vanhu va vatsongo mu yi vona njhani mhaka leyo swi ni mi nga swi vulaka mayelano ni nhlokomhaka leyo
1: ka nhlokomhaka leyi ni vona ku a munhu tanihi la ni nga vula ku lava ku hi cuvuka xa ku sungula a wutomi la hina
0: i swona hi ni mingiseti ka lukunga wa ku sungula hoyohoyo lixile lukunga hoyohoyo
3: okay.
0: Isela namani
3: Marcelino Vito.
0: Ishana munga ngena ka nhlokomaka?
3: Isona.
0: Hello? A tshumukile mungiseti a nga le kari a hi kungela i ni ku tshemba swa ku a ta tlhela vuya ku va a veka mavonelo ya yena kumbe xivutiso i ni mungiseti mwani hoyohoyo lexile selana mani selana mani
4: Arlindo
0: Mungwani. Yemkomanga khwatsi a vito.
4: Aliko vanhu ku fikela xongweni.
0: Swona mi nga nghena ka nhlokomhaka?
4: Eka varhambiwa va hina ku va kumela kona xitudio, tshama ni xivutisi tlhelo laha ku tendera loko vula

0: hitlangana ni swikarhati ku va hingisa a vurhambiwa va hina hi tindlela ti khanyeke ka mabulo nga karhi hi na wona mayelano ni xihundla ta ma hlayisela timbabyi loko ti kongoma xibedhlele i ni a murhambiwa mun'wanyani kasi mingisi timin'wani hoyohoyo avuxeni hi bula na mani
1: Ernest
0: mi nga nghena ka nhlokomhaka
1: mhaka ta xibedhlele swona ku lava ku kume swigrade munhu tinge loko ku ni swa swi lavaka ka infirmeri ta swigrade tinge va bule hi xivona va ni vona va
0: Hallo, MQ. Hi swona hi khensile a hlengelo n'wina swa ku swi ni tikele ku ve ni a kunene loko munhu a kongoma mutini wa vudayi hi li yena ntsena ni muongori eka u tirha na 40 minutos hi ya mahlweni hi ya amukela vayingiseti ka nhlayo ya lukunga ya 2700513333 oyohoyo li xile li xile hi xitalo na mani
2: akapande
0: mi nga nghena ka nhlokomhaka
2: aka nhlokomhaka madala loko a munhu a chava ku ya tihlayela a mavabyi lawa a ya ka hi ka wona a xipiritali a nga ta ku ve ni u kuma vutomi lalinene a ntiyiso ya munhu ku loko a fika xibedhlele a tibalela mavabyi ya yena a swi kona leswaku ni tenderiwa hi wansati ni tenderiwa hi wanuna loko ni li wanuna ni tenderiwa hi wansati a ni tenderi mavabyi lawa ni nga ka wona ni ya ve ni hanya kan mambu papaya ni mana marito ya ku tala ni wela ku hlaya swiwa swo leswi basi
0: hi swona a nhlaku mhaka ya xihundla xa matenderela loko munhu a li mutini wa vudayi mu yi vona njhani ni nhlaku mhaka leyo
2: a ka tindhawu hinkwato ha va vona a va dokodela va hina va xi tirhisa xihundla lexo so ke a munhu wa chava ku ya tihlayela mavabyi lawa a nga na wona mumbenyana se loko a chava hanti yena a ta tifela manje a ka vadokodela va hina va hi tendela va hlaya hambi ka mapalexi ra ku munhu loko a ni mavabyi ya so ku le ka a tiya nghena ndlwini a khuluma ni dokodela se loko a ve a chava a ta fa hanti yena mambu madala na marito va nga za ni tekela swimbenyani va makwenu va ta hlaya swin'wanyani va makwenu
0: hi hlengelele a nhlengelo wa n'wina Iko itorash na 42 minutos ya mahlweni ya mukela vayingiseti ka lukunga mayelano ni xihundla xa mahlayisela loko timbabyi ti kongoma le xibedhlele hoyo hoyo hoyo hoyo
3: hallo nakutwa
0: bavo
3: ngopfu swinene ta va hi vula leswaku a hi lava ku tiva lani ka xihundla xa matendelelo swibedhlela tanihi laha ku vuliweke leswaku loko fika muvabyi a vona swaku laha ka sala nga ku ri atenderiwa ka lona nga va ku ri na vanhu swi nga ringana a kombela ku va a sala dokodela wo karhi ku va a mu hlamusela mavabyi ya yena swi hi lava ku tiva leswaku loko se dokodela loyi a nga ta salaku a hlamuseriwa ka mavabyi lawa a vona leswaku swi ringana ku va a kombela vadokodela van'wana loko va tipfuna hikuva ku tisisa eka wona entawu ya a nga yingisa ku yini hikuva se vadokodela van'wana va nghenelela ka mavabyi ya vuvabyi
0: inkomo i khensile xivutiso xa n'wina
3: khani mambo pala
0: hi swona i xivutiso xi nga vekiwa hi mingisiti swa ku loko ku sala muongori ni mbabyi hi tshamisela mavabyi yo karhi se mongora vana ku veni swa ringana ku anga vitana mwanu ka mpfunisa ku swi twisisa swa ringana ke kambe ni mungisi timwani ka lukunga hoyo hoyo a Shane
4: Lusile baba
0: I can see le Emmanuel
4: Izidru Mbanzi apa se dishengele baram
0: tatana Izidru Mbanzi mukangena ka nhlokomaka
4: Yeah, and do is kala ma hloko ya mhaka ya mke hi ya kona ni tile loko a khurola papula na mari murambo wa hina
0: vula xi hundla timbabyi tfanele ku veni ti tenderiwa ka xona loko ti kongoma a mintini ya vudai
4: a xi hundla ku swi yini
0: a xi hundla timbabyi tfanele ku veni ti tenderiwa ka xona fihlakalo loko ti kongoma a mintini ya vudai loko mbabyi i tlhamusela ama vadri maishansa ku fanela ku va I ni xihundla swa voneka mintini ya vudai ke
4: ah tudo bem ah já nos entenderile ela ku xitisa ka mawala ina vanhu kumbe xitshungu hi ya xibedele kwala hi karateka agora ani na direito mina itambe a hi vanyingi va tiva ku xifanelo da hina ta umunhu porque a informação não chega para todos. Mas uma vaga, mas fica até dar o enquadro que a vana, que a vana é uma manhã. Agora, bom, como uma profissional de saúde, banca fama vai ter 13 anos e meio, não vai formar rio para viver com a população. E bom, a vana é direito respeitar os nossos direitos. Mas o que está a acontecer, eles não respeitam os nossos direitos. Eu já fui na sala de como que é? De consulta, ser ouvido enquanto são três. Fui lá ser ouvido enquanto são dois. Sem bater a de combelanga, bom, nem melhor isso. Banga de combelanga, não. Baba exido, gatito o chusequilo que vai recutua. Ama vaguia wena na ele vai naro porque lava e bona e mane na manda manau outra era o estagiante outra era amigo estava a passear mas foi obrigado a tirar a minha casa mostrar que o que eu tinha na casa então eu estava a pedir em vez do povo ser rina ia te manda a me comprar com bona para saúde e vai bona para fazer pago rina para fazer pago muanyane Vanga aí, uma classe, chegou o chefe de que, não, baixa ser pessoa, avaguaco, e bona vanga para vai tendera. Nem me lenga para mim, anis a mina, e bona batalaca. Nem me segura para me reposar, e bona batalaca. Xinguane, xinguanyane, chegou lá no tobe lá na mundo com o cidadão, e bona batalha com o cara, vai estalena. Loko mi ringa loko ri xibedhlele va ni lelele ro famba ka matswala a fana masa privado u important i ku mina ni kuma yini ni kuma ku hanya va hi komba lirhandzu va hi komba ku hi hlonipha tudo leswi de verdade nós devemos ser bem atendido através ka xiforço xa vona va vudaa não posso ser eu a dar ordem não tu posso dar ordem a gama ku ya leswi u nga hlongola lwa doutori luya então Se o brilho que acho que vai avisar, está ruinindo, porque quem tem experiência tem aquilo, então não pode. É, se bem, não tem aquele mundo, não vale nada, mas eu estou a falar como povo, que eu tenho voz. Isidro Banzi, Baramo Boninho.
0: Retangilili, Tatana, Isidro Banzi, Kuvini, Mu, Tangilili, Ka, Mabulu, Ya, Nyamunt, Eka, 8 horas na 48 minutos, temos que lá, Mkisitimwani, wa Kugamesa, Kuva, itava inyikarito a varambiwa vaina ku vavula swo karhi mayelano ni tinhlokomhaka kumbe swivutiso swi vekiweke evaingisiti kambe sweswi na mingisiti a mpfhukini sweswi mi swi tweke a swivutiso hambi nhlengelo wa vaingisiti va hina mamana Edna Matabel ini anhlamulo mngana yona kumbe tlhamuselo iyetelelo
5: ndavulavula hi xivutiso xa tatana loyi a nga vutisa ku loko ni li karhi ni tenderiwa exihundleni kambe ku kumeka ku dokotela wa hluleka a mhaka leyi ya mina leyi hi xini lexi a fanelaka ku a nga endla xona tanihi laha hi nga vule hi kona a ku tenderiwa exihundleni a mfihlakalweni i mfanelo ya mun'wana na mun'wana loko dokotela vona ku a mhaka leyi u yisaka yona ya muhlula a fanele kambe a vuya eka wena a ku tlhamuxela leswaku a mhaka leyi u ta ku na yona ya nhlula kambe ku ni kolega lweyi a nga fanelaka ku a ni pfunisela eka swona wa chusa xana na tanihi laha ni nga vula ku sunguleni a wutomi i nchumu lexaku ku fanela ku hi xilwela hina hinkwerhu na ni lwela a wutomi la mina ni vona ku i swa fanela ku ni chusa ni nga chusa a ku ku nga nghena mun'wana swi hambanile ni ku va fika va endla a ku rhandza ka vona ku laveka ku ili mina ni chusaka swona ni nga ti ku no khinyaveziwe ku i mfanelo a mfanelo a yi fanele yi khinyaveziwa yi fanele yi ku yini i landziwa
0: mamana ilva daniel mamana ilva daniel i wani mafanelo ya n'wina mayelano ni nhlokomhaka leyo
6: kani mambo tani a nga swivalisa swa kuleka hi swona ku lava ku hi chuseka hina loko yi le ku kombeleka swa ku kumela dokodela mun'wanyana lomuya ka gabinete hi taveli vanharhu kumbe mune ku ve va khuluma na mina tani duwente va ni xiplikara swa ku kumela leswi ni leswi ni leswi va pfumela ke ni ngo ku pfumela mina se va ta hi ta tibayela mhaka yo liya brand a kota ku suka laliyana ni hlamuliwile
0: swi nge endli ku ve ni minkarhi yin'wanyani mbabyi yo kale nga swi tivi swa ku a lweya a lava va kumeka ku lomuya hinkwavo va kumeka va endla ntirho wa wu daha pimisaku ku swi lave munghani wa muongori se u ta lomu va ta bula a nga ta ta tendela mina
5: swi nga endleka vhela maxi leswi na swi endliwa hi ku kala hi nga hi ku pfumala ka nhlamuxelo a nhlamuxelo i nchumu xin'wana kambe xa ku i mfanelo wa mubadri emutini wa wudawu loko a ta va fikile a ni mfanelo ya ku hambi yena dokodela a tivula ndzhaku ka ku a tivulile loko ku ni ku swi yelana ku ku ni a dokodela mun'wana la rheveni wa ku swi fanela ku va va layana na yena a tivula hina lana hi ta ku yingisa hi le vambirhi hi ta ku tendela hi le vambirhi hi leswi swi nga ta ina swa ku va nyikela a nhlamuxelo eka muvabyi a ta kota ku a ti tlhantlha na yena
0: leswo swi nga ve a nhlamuselo lani ku va ku ni mabulu ku ni a ku kombisana ka mbabyi ni vuongori swi kumeka swi ni ntikelo ngopfu swinene ku mbabyi kumeka yi tlhatlheki hi leswi mi vulaka swona mana Edna Ilva Daniel
6: swona hi vulaka swona hi khe yi veka swa ku a ku tlhamusela minchumu swinene buki nkama wun'wanyana ka wumela minchumu swa ku a ku naveka ntsena ku ve hi khuluma ntawu ka matlhambi hinkwawo ku lava hi khuluma minchumu loko humela lexi ni leswi xi clarisera swa ku humela leswi ku lavaka ku humeleka swin'wanyana kasi
0: ku ni mingiseta nga vula ku a vutomi ni fanela ku va i li lona li vekiwaka a phambeni loko swi nga litano ha munhu a ta tifela kambe a vanhu va hambanile ku ni va ku va ni tingana ku ni ku ve ni a va na tingana i nhlamuselo muni mulavelo wa ku ve ni mi nga yi nyikela ka nhlokomhaka leyo
5: hi va ku tsatsiya leswaku hi nga ve ni tingana emutini wa wudawu maxina ni tsatsiya mhaka leyi a ni tsatsiyi leswaku a ku pfumeliwi leswaku ku khinyeveziwa a mfanelo ya wena ya ku tenderiwa exihundleni ni vulavula lana aka tingana hi vulaka ku ku ni lweyi wa nkarhi wa ku ku ni munhu wo nkarhi wa ku a ku mina a mutini wa wudawu na chava ku famba ni ya ni ya tikombisa ni nge fambi ni ya ni ya hlivile mahlweni ka dokodela ni nge hlivile leswi ni nga wansati mahlweni ka dokodela wa xinuna leswi ni nga wa xinuna ni nge hlivile mahlweni ka dokodela wa xisati leswo a swi laveki hikwalaho ka yini hikwalaho ka wutomi vhela ku lava ku hi leveka phambeni hi ku vhela loko no lava ku rhangisa tingana ku tlula ku rhangisa wutomi ni ta bomba
0: Xana hi fika magamo ka nkarhi lowu wa mabulo yena vela ku nyika ritulo games ta sungula hi mamana Ilva Daniel ritu yo games
6: le ku tlangela hi ntamu ku hi amukeliwa ku ve hi haxa mhaka leya ya xihundla xibedhlele hi mele ku veka amarito lawa swa ku kulava hi chunseka xibedhlele loko hi tenderiwa hi fika siniyani hi bala timhaka hi nga na toho hi bala mavaku ya hina hi ta kota ku hi tenderiwa hi kuma mimiri hi famba hi ya hanya vutomi lalinene ni ve ni ku khensa ni losa hinkwavo vayingiseti kani mama
0: mana edina matolo kambe ku ni a xivutiso xa u gamesa lani ka xihundla a xihundla xi fanela ku va ka ku vulavula ntsena kumbe hambi ka mirhi leyi ambabyi yi kumaka
7: a xihundla xi ka hinkwawo a ma tenderele ku tendera kusukela ka ku vulavula ku hlaya leswi ni ta ku ndzisaka swona ku chekiwa ingaku kambiwa ni kola ka ku nyikela a mimirhi swi fanela swi ni xihundla tanihilaka loko ni vulavula hi xihundla lana kambe ka ku nyikela mimirhi hi vona lomu mafarmasi ya ka hina ku ni mpfalelo lana farmasi i mfanelo liya ku ku ni mpfalelo yi sindzisa ya ku ku ni mpfalelo a farmasi a leswi ni vulavulaka mina ni dokodela lweyi a ni nyikaka makinini a swi fanele swi tiwe lweyi a nga bixeni na yena va lavaka ku amukela amakinini
0: marito games
7: marito games xa usungula ni lava ku tlangela ni ku vulavula leswaku na hi vulavula hi timhaka ta mfihlakalo ta mfanelo ya mfihlakalo ya ku tenderiwa emfihlakalweni hi ni mfanelo kambe tanihilaa ni nga vule kona ku lexi mfanelo hi ni mfanelo ya ku loko hi vona ku ya khinyaveziwa a mfanelo leyi ya hina leyi hi denusiara a madenusiara leyiwani ko le mutini wa wudawu leyi hi ni a gabineti dutenti lomu i nga lomu hi yaka hiyi nga gabineti leyi nyimelelaka a timfanelo ta hina emutini wa wudawu loko ni vona ku a mfanelo ya mina ya khinyaveziwa ni nga kongoma a gabineti dutenti ni ya ni ya vulavula hi mhaka leyi handle ka gabineti dutenti ku ni ama defensori de saudi emutini wa wudawu ni nga swi kota ku vana ni vulavula ni defensori de saudi ni vulavula hi ukhinyavezeleli ni nga ni vona emutini lowu wa wudawu leswaku ku ta tshamiwa na dokodela lowo karhi ku vulavuliwa na vona leswaku ku cinciwa amatenderele lowu mutini wa wudawu hi ta kota ku va na hi ya ganya a ku va na amavabyi a vavabyi va hina va nga muki ni mavabyi kaya ni suka ni mavabyi hi kaya na mutini wa wudawu ku ni lava ku pfuneka a swi fanele ku ni tlhela ni rhwala mavabyi lawa mutini wa wudawu ni muka na wona a kaya nini ku khensa swinene a ku va na ni kumeka ka ndhawu leyi ni khensa vayingiseti va hina va nga patsana na hina eka mahungu lawa ni kombela leswaku hi nga ve ni tingana ta ku vulavula hi mavabyi ya hina emutini wa wudawu ni khensi swinene
0: tlangelele na hina vukuva mu swi kotile ku tshunela ka muti wa haxi wa radio Mozambique leswaku va hi vulavula minhlokomhaka ya xihundla ya wutenderi la timbabya mfihlakalweni loko tikongoma a mintini ya vudaya leswaku va ku ni ku chuseka ka mavulavulela varhembo va hina ave mamana Edna Matabel na Ilva Daniele va teheka nhlangano a Papurg Lirandzu na hi tlangela ngopfu ka wena murhandzi wa Mingisiti u nga karhi u longoloka na hina hi nkarhi lowu i ku navelela mixuvunene ni ku va u ya mahlweni longolokani mitirho xa radio Mozambique Missouri Provincial Kagaza.

ngisithi ngacheve kuphamela yini kutshema shaka ahilung kama nakunavu ngisithi kumali ndawena yena ya bindzilisa kuva atakuma power hindla leyo ata hlayisa anjangu kanu vyoreshna 47 minutos.

14 horas nem 46 minutos, Kusangula ka magambo ya mihlakano yo tlanya ta miri tirisano wa switichi zvinharu inyambani ka gazani ka maputsu nyamuhla tshimatshima mihlakano yo tlanya ta miri ravi galumu swikoleni ku nga hakali hi ta lavetela Nikolau Mukhavelo kusukela a kampu ya ferroviari wa nyambani lomu kunene ku biliwa ku maphikizana ya final lezo ku biliwa ku maphikizana ya ku mbitisela mihlakano ya letiela na ku ni mihlakano a ndzeni ka swikola ku nga 16 festival de jogos desportivos escolares mamarreka ku cima ka mulungisa hundzileko kwalomu a província ya nyambani ka madoropa ya inyambani ni machichi loko hi wulawula hi machichi Avelino Antonio atave kona kasi bya swikota ku ahitisela a matshangu ya leti timahekaku a ka xikhatileci a ka província kutana aka doropa legi campo municipal ya machichi la hava ku mahlo na mahlo ni yasa ni nampula patsikambi ni teti ni manika makoni mungana mwingiseti hi leti hi nga na tu chigelo cha kumeka ka hina wa zihlanu loyi aka magambo ya mihlakano ya tlanta miri kuna Idrasi Makondela ka ku hulawula zvimwe na Mashadu Junior ka ubasotgamchi.

0: Tá bom. Nicolau, Rita Hakuramba, kusukela campo ya ferroviário wa Inhambane, lomu kubiliwa kumapikizana ya mihlakano 30 mire ya ukhavilu ga chikhumba cha vavasati hiwahi ya kusangula unga hedzalaku xungetano hi mapikizana lawa.
1: Edras Magondela ni muyingiseri wa ku rhandzeka ya hlamula kusukela la ka ntsendzelo wa ferroviario lana ku beliwaka mefinali wa ku sungula ka mphikizano lowu wa ta mitlangu tisembelisimile swikola lana hi cukisisaka ntlawa wa Nampula xikan'we na Tete. Mitlawa leyi ya ha ringana ku fika nomu lowu ku nga le khale mpela ku ta va ku nyimiseka a ntlawa wa vavuyakelani hi vulavula hi Maputo provincia na Maputo cidade i nga segunda mefinali ku ve ku tiwa lava nga ta va va tipatsa ka mitlangu ya finali ya mphikizano leyi ya bolo leri rambula xisati. Kasi loko hi cuka hi laha tilanaka ni vakhuzeli vula leswaku a bankada leli kumekaka li talile nakona va kona lese va talaka lomu maqaleni ku veni va hlalela a ntlangu lowu hi laha ku lavekaka kona. Ta vula leswaku a ka ntlangu lowu se wu beliwaka ku beliwa xiphemu xa ku fika a 27 wa timinete ku n'wi tshunelanyana koseno ekambe lexi tiyeke leswaku Tete hi lweyi a tikombaka vunene kulukumba swinene a zama ku nganga tshunela ku va nga endla xo karhi lwa ringeka endla golo ive ntlawa wa Nampula lowu nga ha pfukilinyana hi nkarhi wutsongo kambe Tete a swi kotile ku hlamula hi nkarhi wa kwenela ku fika nomo lowu wa ntlangu hi lowu kumekaka u le ka matshamele lawa ma vulaka leswaku mun'wana ni mun'wanyana a nga humelela eka wona hi leti ra ku sungula hi nga ti vulaka Edras Makondela kusukela lana ka ntsendzelo wa ferroviario wa Inyambane lana hi cukisaka ntlangu lowu wa nkarhi lowu a ntlangu u chipa swi vula leswaku a ntlangu wu ringanile ku ta va ni madecision lama nga ta va ma vuliwa va mpepe ku ve ku tiviwa swa ku i mani loyi a nga ta chapela ka finali. Edras hi ta vuya ni tin'wanyani ka ntlangu lowu kasi swoswi hi karhi hi cukisisa letilanaka ni Maputo provincia Maputo cidade ku ve hi kuma vakoxitshusan hikusa hi ta nyikela relato integral kusukela kola ka ntsendzela wa ferroviario di Nyambani.
0: Bongile hi ta simama ku rindzela n'wina kusukela seyo ku nga hekali hi ta tlhela mi rhamba.

Cognetile, Vania. 4 minuti xi beluwaka swa sungula ku nun'hwela loko ntlangu hi lesa xileswi Chuka Maputo provincia wa famba lwa ta beta bola ka se qhamukelile Marta a hume xandla ngopfu swinene Vania a ku lentwi ya dlokile swimariwana swa ku tshuka swikipa swa ku tshuka layena va lesinza beta nghena ka tsandzelo kumbe swa ta bola layena ku ni mana humaka layena xandla ngopfu swinene va le ku ni xizathu layena henhleni ka mpelo ntlawa Maputo provincia va le ku ni xikatizo layena Shendlo weke enhleni ka Sandra hi marke ka tlonza xikatiso layena ka tsedzelo kulu mtembulo layena hi kapitan wa tlawa ka Maputo provincia a peta bola xandla ko swinene layena sinza beta man layena ku huma Laximini Laximini a landza bola xandla ko swinene layena ku lentwi hi la mabelele ya xinene a ta huma layena ka na nchumu bampepa le swi fanele ku lomba Maputo cidade va doropa lava va kanala xizonga va omba omba xizonga va hula hula xizonga va vyakelano timaka ta vayakelana u nga tingheni hi manikelo wa humaka laya vabele va ntlawa wa Maputo provincia Laximini a nyimeka layena ka saltingi bola layena ku veleta londziwa layena mbele lweyi i nga ku Julia kasi Julia i a like a like 5 makatleni a dlokile swimorowani swa nkuxi Azul swikipa swa Azul tikani mbala ya ku basa 5 makatleni a xikumetela bola xi yandla ngopfu swinene lela ku le ntswi layena li tlhamukeliwa hi mani li tlhamukeliwa hi Vania hayi kasi Vania Marta hi vula leswi Marta ku le ntwi ya bola xi yandla ngopfu swinene li nghena ka tsendzelo kumbe swa ta bola leya ka Laximini Laximini wa wa Maputo si provincia vula leswo kasi ei Maputo provincia va teka re provincia si Maputo okay yeah bon yo sarsi malesha u maka la man Maputo si data u mani bola mani kelwa u maka bola lwe i edit choka edit wa famba edit akunti akonile a paliwile layana azra kuma wa sensisa edit ara ku ine edit a hlatwa ku sungula mpeta ka xibagidana munyika xigeva kuna chumu va kangela layana ku ranga mani ranga Laximini wa Maputo provincia wa huma Maputo provincia kasanga swikotanga controllera Laximini la chikumetela bola Maputo cidade hi manikelo anga ni bola anga ta huma layena Jane Jane a kuyile a ba bola hi katamu a veka le xandla ngopfu swinene li nghena ka tsendzelo kulu mosa ta bola ka Grand Cinco Central ku famba mani ku famba Mercia Mercia anga fikanga ku rangi mani ku rangile Julia Julia peta bola va kuyile lava sema ku kangela layena manikelo wa maka xivundu hi Lorena a hi nyathi a hi lwa ku yimbelela hi lwa wa bola wa maxoku xikolaris a peta bola xandla ngopfu swinene ku huma mani layo kuma mabeli ka Maputo provincia vata kangela layena ka silwa ranga ka huma xandla ku swinene layena hi Marta a tloke smoro wa ku tuka a tloke skipa swa ku tuka a pa pole mfuma hulu li hampukeni li ngena ka tsandzela kuma swa ta bola layena Grand Cinco Central kasi ku ranga mani ku ranga Maputo provincia huma ni bola kasi nkarhi wutsongo hi ku senkwa swina mani swine va zonga va doropeni Maputo cidade choka edit wa famba edit a hlantwa ku sungula munyika xibakidane va khavile bola lava lo chikumetelo va Maputo cidade 7 minuti 21 segundos kulavuwa lwi anga ta famba ka final ya bola rambula xisati ine kumeka la ferroviari wa Inyambani ka pfupela lana matsamele nkama hi lava pfumelaka leswaku ku beliwa ntlangu lowu hi ku sana mpula ayo rasha ale ka mbetu ayo dese a nyimela lwi anga ta huma ka Maputo provincia ni Maputo cidade ku fika nomo lowu Maputo provincia ilwese a tshamisekeke ku veni a kongoma ka letelana ka ni final kasi loko hanso hirisa xileswi 7 minuto 57 segundos mani lwa humaka ni bola layena Maputo cidade ba bola xi yandla ngopfu swinene layena li tshama ku huma layena hi Carmenia bola liya luza laya ku fanele ku chikumetela bola ku lumbaka Maputo provincia hi manikelo wa nga ta teka bola chikumetela a like a like ku yina dinisa bola layena ndzoka ndzato wa ku veyisa kampu tlhelela mabelele ya xinene a chikumetela bola layena va ku le ntwi hi manikelo wa humaka layana Maputo provincia a ku le ntwi laya peta xi yandla ngopfu swinene kumeka mani Sandra Sandra peta bola xi yandla ngopfu swinene liya ka mani liya ka Laximini Laximini wa famba a hlamutwile Laximini wa famba Laximini a ta khona Laximini a khonile va tsema Maputo cidade a tsema Maputo cidade nkarhi wa ku enela wa sinzisa layana Maputo cidade a zama ku huma a peta xi yandla ngopfu swinene kumeka Cecilia Cecilia a ku yina ku le ntwi a peta laya kumeka ka edit a nga fikanga edit ku rangi mani kurangi mpelo wa Maputo provincia tsema bola layena wa sinzisa layena mpelo wa ntlawa wa Maputo cidade a ku le ntswi layena ka sinkarhi wutsongo ku se hinkwaswo swi tlhela swa ka matswaka Lorena wo kalangeliwa nyathi
a yena lwa ku yimbelela i lorena wa majogo escolares a lumbaka Maputo cidade bola lida cikumeteni wa Maputo provincia i marikelo wa cikumetela ka bola xiendla kumeleleyo empelweni i Lorena zama ku huma laya xiendla ku swinene layena a ku na chumi va sindzisa papola liya luzeka layena ku fanele ku cikumetela pola ku lumba ka Maputo provincia imarikelo wa nga ta famba cikumetela pola i Laximene Laximene a ku yini a ta teka pola a li tsikela mani a li tsikela a laika ku yini a bohi xipatlukwana xa ku tshuka enhlokweni a lukile a ximovhana enhlokweni va huma laya vapeli va ntlawa wa Maputo cidade a hlantswa ku sungula wa famba layena va tsema Maputo provincia a zama ku pfala layena qhamukela Marta wa Maputo cidade i kanela xizonga va yekelane timhaka ta va yekelane u nga tinghene hi marikelo wa humaka dipola layena empelo wa ntlawa wa Maputo provincia ku le ntswi layena zama ku kangela ku na chumu layena hi marikelo ya nga ta huma laya mpompepa le kunene layena a li ku ni xikatiso enhleni ka mpelo wa ntlawa wa Maputo cidade a ta nyimeka layena mpelo wa Maputo cidade ku vealoa xikatiso wa karateka layena tatana Celso Macobol mutlaukanyisi wa ntlawa wa ka Maputo va ta ku yini ke layena va ta londza xikatiso marikelo nga ta londza xikatiso layena mpelo wa ntlawa wa Maputo cidade kapitani wa ekipa a ku yini a hlahla ntsako a dlokile swimorowani swa rihlaza verde mimeya verde pota la ku basa pota la ntima ya ku fana a huma layena liya ka Maputo provincia petanenge xa ntsako swinene layena kasi ku veni xikhatiso para jogo laika grand circo centrale 10 minutos 59 segundos Maputo provincia i lwa humelelaka hi bola lin'we la ku kala yangulu kasi a loko li bola lin'we swi vula swa ku a li yanguliwanga a yi vula swa ku a humelele bola lin'we mahlweni ka Maputo cidade i le radio Mosambiki Maputo gaza na Nyampane kele kata mintlangu ya ku tiyisa miri swiimi swa swikola yi endleka ka lomu dropeni ra Nyampane ntsindza wa mintlangu ya ku tiyisa miri hi swiimi swa swikola vana kulori ku tala ka vona hi lava kumekaka vaxa mintirho leyi Laximene bola a ku ri ntsini Peterson ya kumekaka mani kumekaka mbelwe sunelia wa famba sunelia va famba laya va bapola ko ko ko ko ko ko ko

0: Kadita mbuda soto kuna waku chikuita mipalisano ya bolwa hita kui chimaheka hale ya dropanika inyambani watangu desma sesta edisao ya misaka niva gundi va sikolwa kasi misako hita kui chimaheka kama dropa ama shishi ni inyambani kasi kachie chikati mkawa wa bolwa wa mahorana wa provincia ya inyambani umaneka ulika chikalo cha uchanu mailanu niwa na mkupesano wa kamisho ya nyasi mbalo mahungu wa Radio Mozambique Gaz mbwatangu Nicolau Mukavele ikwene apangala tako misa kanu hii maheka koni ya provincia ya Nyambani awe Ebola ni mahorana amtlawa wa provincia ya Gaza awa makumbisa kukusa kamusana kakua madihumelete masurika mtlawa wa Niasa ngu mabolu wa mararu o angulu wangu bolu wa imweyo mbwanga bula ni Nicolau Mukavele mbwumatuto kene wawe viti hita kamusa kanu wabanga umaha masoni kamika wani yasa kasikuwa the winner. Musanaka kuwa kamisa kanu yoketa vasi ya wani mihanzo yotakisa kambi hambi ketu vakumisa kusaka mailani kuhaka kuwa vamanika kovadichi kachikalo cha uchanu kawa na mpalsano wabolwa nguchie mocha mahora na nguva gundi vasikolwa.
1: Imi ya rigeta jushua kosa.
2: Okay.
1: Ina imbile ni yasa ina ya jima ina. Ejima ipo kwatela liansa ebuetele uile disho kutautala mara niasi yo mkwatele kunada nompo di perde rakintu lugarlu
2: okay
1: sei pure singa baba kuba vseka ambila yo baba
2: okay
3: mi biwile mla biwetele uile nkwa kulomo mswi nga phazameka sina ku zambiwetele wasi
1: yeye ngo shitiva yo shitivi naloko ngena lume akampu lumea loko nyimeni munhu ho beka xifuva swa ku ta mayina mbe loko mchacha munhu bola u likuma u livoni swa ku enje ka yini na swa hi switivi
2: okay
3: se imagine amhla mbilini yasa mititwa njani ka valoko mbini yasa lweyi mikumele ikintu lugari hi xiyimo xa bola rambula xisati mititwa njani n'wini
1: hi titwe le kahle mara so ku yo vaviseka porque a yi finali mara hi swa yantswa kole nga kona hi ta kombekisa Gaza swa ku na yona vizamile
2: okay.
3: Akaba papai lavanga kaya ba mingisela ku mingava dzela yini swoswi.
1: Ingava gwa swa ku hi papai hi konsigire yake ni lugari soke hi tsandziwe hi swinwanyani mari kote swoswi.
2: Okay.
3: Nene hi ni mwanyani kobela vito mi konsigirile ku bani yasa hi mabola manharu swi ni mika swivulaka ka ntlangu.
4: Na hi tentarile amasiku man'wani. Ya hi buhetelile a joga yo sangula hi ganyile ya wumbirhi hi mpatara ta tres hi perdera a hi rhange markara ma hi sempa a vagama va hi petela dosh sempa hi petela dosh un a swi hi vavela se nyamuki i vexi laha hina se hi va kuma swa ku phena hina ho ya swi kota swo ka hi nga swi kotanga ku sini hinkwa swo hi karhatela
3: okay a festival leli ta va siri gama ya tshemba podi mi nga ha fambi ka festival leli taka maxi lava nga ta famba mi va byela yini mi nga ta tshembisa yini
4: antamo ku leswi nga lomo a swi kahle xema swi kahle kendi va jima va tiva ku lana enormal va fika va kuma vanhu va vakulu no podi va chava hi ku lava leswi nga se swa karhata memo thank you va kuma ntamo va tiya
0: hi timana matswi amahorana awa malumbako mtlawa wa bolwa wa provincia Gaza wa umaneka ku chikombisa provincia ya ka misaka no maheka koni ya ka madropa a Nyambani ni mashishi hi bwatangu misaka no ya igwitako kaditambu dautau da soto Hichuwe mwa provincia ya Gaza imana mahungu maomba kutoke ni magutuku wa kadi vik kambe ngutukutuka mitzikari ya soto kwa guita mpasa na wabolwa wa provincia ya tu wata ngu kampionatu ya segunda divizan ngu bolwa kachikatichia hikongo magumu kutuka wana mpasa na uwa magutuku wa vik hina wa hiwana misakanu ya klubi ya chidengleni ina amukela hale ya kampu ya yona mkawa klubi ya bileni hiwana klubi ya chimbuzu ugumulana ni mkawa wa klubi di Gaza kasika msakanu wa uguita kumbiko msakanu ya uguita ferroviario anawa asikavi kambi kachikati ferroviario ngene akumasoni kambi muia ni krinzi wa tipontu na kona sengene nena ya mpalsano wa bolo nguchia mocha mwa provincia ya Gaza kachikalo cha umpidi kuni klubi di Gaza awa akundi gumi da tipontu tipontu tofana nitona tini klubi ya bileni niona ikuni dejwa tipontu kachikalo cha uraru kambe kachikati klubi ya bileni mendeka ka uraru mwaka kuwa kamisaka nuyanga imaha ni klubi di Gaza klubi di Gaza awe ewina msakano umeo na kona the wavi dingana umanyani msakano kachikalo cha umuni kuwane kamutawa wa shidengleni awa waka chikati chia huku ni sete wa tipuntu. Kambi mkwanga kuwa mkawa shilingileni uno wa uamukela makutuku wakati viki mkawa bileni. Loku ujitsuka uwina mkawa shilingileni uona ungatsuka uho kaka deju wa tipuntu. Nguko na ho makutuku wakati viki nguko na kuno wakuziwa uwa mkawa uno wa upangalatana ni ferroviario wa Gaza kamisa kanu yola ganzila yoko ngoma kamusa mbola wa lebedita kuna 2027 eko akeno ulambwe ka litiko mailanu ni ona mazumbelo amikawa ya Gaza ka umpersonu wa uguita kuma kutuku wa kadiviki radio msambiki abuti ni Felix Mparuke iku umweyo kava kuzile wa bolwa amua dropani kachachai au wa angaveka maonelo akwe ngutinzi latia
5: Fikileli ita gimeta musi shi musha campeonato provincial campeonato nacional segunda divisão fase provincial yalo mkagaza ta la itiba kakona lesa ku a ntangu ya hina uti samiri inga gansensi ikuswani ni ku hela kutani lokuchuka a matsimela ya kalendari uone leso ku ferroviario de Gaza ilwe se inga campeão virtual anga ni 15 wat pontos kutani alanzeliwa hi club de Gaza ni 10 bilen ni 10 sitengele ani 7 kutani ilwe anga la tena vermelha i club de Chibuti kambe lokuchuka a jornada leila u gamo i uona a Chibuti alkare ayamukela club de Gaza shikanwe sitengele na yena ataya kela a chachenwa yena a club di blane kambe loko hichuvuka a mintlawa leyi inga tsukaka i ukupara a segunda posição hinkwayo ya minharo hivulavula hi club di Gaza club di Xidengele hambi club di blane hinkwavo pode va ukupara a segundo lugar kambe laha swi lava ku de facto ku veni a ma combinação ya ma resultado mas lweyi a dependerá cá e na raia de Chiviri e o nosso clube de Gaza e na lei anga depender muito só lá vai na aia ganha senia na atrichera a simbolismo que usamos aí a Chiva no cupoca inga clube de Chiboto portanto a família com aia tricha a clube de Chiboto clube de Gaza logo a lá vai dependerá logo a lá vai congoma a lançar lá ferroviário que se só com a tanga na capul cambe logo chuka clube de Bileni lei clube de Bileni na yena a dependerá aí na cambe anga dependerá aí na cena a família com a animala a resultado e a clube de Chiboto na clube de Gaza se lá vai só se vem que se vula só com logo clube de Gaza opção Chiva e Chiboto cotani clube de Xidengele não vula clube de Bileni aí a chance na yena clube de Xidengele consinia a o chope e sempre só com clube de Bileni e yena anga tá acompanhar a clube ferroviário cá poli de apuramento mas né na Xidengele ele kuchuka eti número matematicamente singakoteka leswaku angena ka poli kambe swi lava leswaku a ganya a club di Bileni na swona a club di Gaza aya biwa sinena a club di Chiboto kutani laho se kuta lava swaku ku voniwa magulu lava nga ta vhe a tshishi hi wona Xidengele a clube di Bileni kutani ile o ma scenario inga na wona haleno ka ultima jornada ya Gazense kota itiba ka kona a ferroviario se i campeão ani 15 wati ponto kambe na swona a sevani antlawa lo nga ta kompanyela ka ferroviario a ka poli loko ichuka a mintlawa leyi ha imbiri tani inga wola hi kona swoku i mintlawa leyi de facto inga ta hisaka ngopfu swinene ila itiba ka kona hila nga ta kumaka a ntlawa lowu nga ta kumpanyela ka a ferroviario kutani hi tsatsiya ni ku kombela leswaku a CNAF hambi a association provinciale yi indikara hambi ku swingameta a vabi va mpepo lava va nga ta ve mahlweni ka mintlawa leyi naswona va nga li karhi yi li vona va protagonismo hambi vona lava nga ta belaka kambe yi li vona lava nga ta coordinera ka matividade hinkwawo ndzeni ka kampu kota tiba ka kona a mintlangu leyi hile inga ta hisaka ku fusa swinene hikolaho ka matshimela loseni nga mawula hileni leswaku hinkwayo ha yinharhu pode e acompanhar a ferroviário, câmbio leve, está lá com uma combinação de mau resultado. Portanto, ele chega lá com a sua além no cota, o comentador residente, ele só que, de facto, a Gazense, o Agameta Musi, qual é que fica louco, câmbio, kuni a mintango, e a imbirilei, e a cuí, sangue, o sinene, lá, e tatia, cá no combela, a cozer, ele só que, a acompanhar uma equipa, e a bona, cacete, só que, enquanto está famela, se lá, cacacona.
0: Iti matui a Felix Mparuk achibu bwata kasi mailano ni kukongoma magwito ka mpalsa na wabolwa uchie mo cha mwa provinsi ya Gaza magwito kuwa kadivik hawa kuna wakuziwa mkawa unopangalatana ni ferroviari wa Gaza kami palisano yola vanzila kukongoma kamusa mbola kadilibidi tako akeno ulambweka ditiko.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 19 horas, as fundas Angolo Gaza no Tigo Engualo, Mugiserle, Mtiri, a Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza. Como ela revela o Kulu Kumba Sunene, Kuba, logo o Itaver, o Sui Sunene, na 19 horas, Kuvenu Kujavuta, Kuvenu Kukaluta, Kanzi, Lua Gezi, La Unidade 11, Kasi, a Tatu Kudurben Kanchenchai, lá que é mentira, o Vulavuli, como é que a Kakone era de Moçambique, lejo. E vê, sinse seca gassi, lejaku, e manhã na Katsongo, Kuta, Kutanganisa, ni estúdio, lá a Marabuduia, na Rustino Botela, Vangakareke, Valulamisa, Matsamelam Kualo, e Kuendrata, Mahungu, Yash, Funzankulu Gaza, Vungseribinene.
2: Mahungu ya shifunankulu Gaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Lipeli limungiseti na Mario Martins na ita ni mahungu lana inganti nilo kumaka le steam. Kukumwele mwana mtiri wa tamfumu na alumbetu walishwa kuwa ajikusili. Ashkotu shilaku ni tafurimi na shukonguma kafana tiku watumuluweke itindambi. Mwani maungu mavula alishwa kuwa kulu mtrapena kanchenjai marufuti. Lawa matakuna mavonele na piku webukisa tanteketu mtrapena kanchenjai. Kwa laka kuwa mawonikili ikuwa laka tindambi maasimama. Mafumala amale kuva matava madula misiwa amara buduya akavu kandlis roshino patela akavu bintulu nubutlave kama ungulawa nyamuntla itakuna wana watsitlanu na ikuna wala vuxitilu nene kukumuwile nuna unwe nga mtiri wa mfumu shifunza shaka mandla kazi na ilwe ata na rangela amunti wa vukosi shashameto na Bonifasi Novela.
4: Murangeli onela mtiri weta ukosi shifunza shaka mandla kazi ilwe akumuweke hikula kakuwa alumbituwa kuwa jikisili maadubu angashunu nisu swa misawa swela naka ni taurimi kuwa swipuna lava washansikeke hikola katindambi tuwane kekele mbeleli. Ula ula shunu nisu lishu shikumuweke hii urangili shpunza shaka shokwe. Ama njeni ya mchaili wa mova wa mintiru ya wanila taukosi kama njakaz na ula shaku atavarumuili hii usia yena. Makale hii tisi wili wazinilwe kanchenchaye himu rangeli wa shudrana kumbe ofisu ishimu shashpunza nkulu Gaza shaku wanila awereki Christopher Mondlane. Ashunga tekele shoko handika ukumuwa eka murangeli wa sidai waka mandla kazi ka kumuili kambe mchaili wa mova ni nkari ya kujunzisa eta urimi. Christopher Mondlane awulili shoko makali ya umbiri ya kuwa kujikisiwa asununisu. Lishwe ashkongoma lava wa shansekeke kola ekatindambi na wala shoku maka iyo ranga iyo uoni wili shpunza shashumbutu lana shununi silishwe shukumweke kambi ko shpunza shakashokwe.
5: Foi surpreendido motorista das atividades econômicas de Manjacaze carregando adubo no carro do serviço no distrito de Choque. Afinal das contas, os insumos cada distrito tem os seus. Os de Manjacaze não podem atravessar para outro distrito. Tomando conhecimento, felizmente foi detido em flagrante delito e da instrução que nós fizemos, tomamos conhecimento que ele estava a cumprir ordens do seu superior. E porque nós, nosso objetivo é corrigir esses comportamentos, tivemos que ir atrás das pessoas envolvidas.
4: Murangeli wa ofisu ya kuwanila tawariki shpunza mkulu Gaza Christopher Mondlane. Ahulilika ambili shaku kulanziwa ushopa shopi kuwa kutakumiwa kumbi kuneva ngwani lawa kumakaku nzini kama kalei.
3: Bonifasi Novela na vulavula maungu ma vulalo akoka si kuwa kukumiwele mutiri watamfumdu ata na arangela munti wa vukosi. Iji musha shpunza sha kamandla kazi Novela. Waasi mama kuwa tava buisela maungu lawa ma vulavula kwe kuwa kutava na kukomba akutsaka eka utswana ya tavudavu kola ka kuva kuni a ku vonelela indlela le nene mkale ti tela na kuni kuva ku kumiwa a ma vitamina a melena kuni kuva kutaba ku nyikirwa va tsongwane Boniface Novela
4: urangeli la udavu shfunza nkulu Gaza likombisa kutsaka ikola ka kuva ku kumuwili nhlayo ikulu ya swihlangi swisukela ka ka tuwedi to ranga kwa fika tumi la tuwedi nhlanu na yinwe swikumeke a nyezani ya vitamina A ambe nikuva vadlaya a tinyokani eka mpfuka lowu xiyenge xa tawudawu xifundza nkulu Gaza xikumile a tlula entelelo wa makungu a mavekisiwile ya ku tendela evatsongwana lana ku kumeke nhlayo ya 70 mili wa swihlangi leswi swi kumeke a ku dya a vitamina A eka ku dlaya tinyokani ku vonelule ku tlula 125 mili wa swihlangi lana na kuna ku kumeke a ku tlula a makungu lawa a mavekisiwile ku kota ku tendeliwa a swihlangi leswi ku vula eka murhangeli wa tawongori xifundza nkulu Gaza Sergio João ashungetele leswaku a ku humelela eka mintirho leyi ihandzu wa ku va kumbiwile mitlawa ya ku hambanahambana leyi tirheke emigangeni hambi lomu swibedhlela ku kota ku landziwa antshwantshwa ya ku tsatsiwa vatameli vatsongwana leswaku va va teka ku va va swibedhlela va ta vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana
6: Para as crianças que foram oferecidas a suplementação com vitamina A, oferecemos a cerca de 174.616 crianças, com uma cobertura de 85%. Referi como meta do setor, temos uma meta de 75%. Portanto, estamos acima de 100% em termos de realização das crianças esperadas nesta altura.
4: E Maritu e a Murangeli, o Avangor, Esfunzão, Kulu Gaza, Sérgio João, na Avulavula, e o Melela, ka Mitiru, e a Kuvá, ku vikiliwa mavabyi ya ku hambanahambana eka swihlangi swi sukelaka eka lembe lo rhanga ku fika ntlhanu wa 2014 ntirho lowu u landziweke ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu Gaza lana ku nyikeliweke a vitamina A hambi ni makinini ya ku dlaya a tinyokana a nga makungu lawa ma landziwaka ndzeni eka mintirho ya tawudawu a ku va ku vikeliwa automi byinene hikola kata majelo
3: mahungu ya ku tsakisela wamelana kuni ku va ku vhikeliwa vatsongwani ka letela na kuni mavabyi ngopfungopfu mavabyi lawa ma dumelaku vatsongwani lava va nga ka ntanga ya le hansi ngopfu swinene hi rhamba ro yima khale yingi ni mahungu ma vulavulaku hi ku va mfumo wa doropala ka ncencayi u ta na u lavetela timali melani ku va u ta va na ululamisa hambi ku ta kwalekata man'wani marivotela mataku na ma vivukisaka letelenaku ni ta ntleketla nkoveni wa doropa la ka ncencayi
7: a mfumo wa doropa la ka ncencayi u vulelaku soini 300,000 meticas a ku va ku ta pfuxeteliwa a masemaforo lawa kalaka ma nga tirhi ku ta fika sweswi hikwalaho ka tindhambi leti ti dumeleke a doropa ku sunguleni ko ka lembe i nga ka lona Amrangeli wa xenge xa ta utleketli ni mafambela ka mfumo wa doropa la ka ncenca a tiviseke mahungu lawa a radio Mozambique. A vulile leswaku a mfumo wa doropa la ka ncenca hi lowu nga karhi u lavetela timali kumbe marengu xikarhi ko ka vatirhisano kulori. Ndlela na ku va ku ta hluleliwa a mhaka leyi. Benayashkov hi loyi tlhelo n'wana a veke a vula leswaku lana se ku ndlhula ka xiphemu xa ntlhanu tin'hweti na mune. Tindhambi na ti vonekile a mfumo wa doropa la ka ncenca hi loko karhi u yisa mahlweni a ntirho wa wu nyaminyami ndleleni ya ku va ku tiviwa hi ku hetelela a swi tikamezo kasi swi vangiweke i tindhambi leti ngopfungopfu ko ka xiyenge lexi lanaka ni switarato a munyikeli wa hina wa mahungu hi loyi tlhelo n'wana a veke a vula leswaku nambihileswi ku vonekaka a ku tsondzoma etlhelo lama fambela ngopfungopfu nkarhini lowu wa ku sungula ka lesiku ni nhlikani i nga maora a the pont hikwalaho ka ku fambafamba ka mimovha ntirho wukulu u karhi u endliwa a mfumo wa doropa la ka ncenca ndlela na ku va a ma tshamela ma va la manene
8: matirhelo ma tsondzo mavhela hi ku a ma fambeni lomu doropeni ma tikile loko matika mafambelo mudoropeni swilakuvula swa ku himichumu yinyingi ya ka vutomini bya hina vanhu a yi fambi hi ku ku engeteliwa nkama wa ku hi nyima ngopfu hi mhaka a movha yinyingi yi nga nyima ya ku a yi swi koti ku famba hi mhaka ya wona masemafuro ma nga onheka se mayelana ni mhaka leyi konsili municipali a le ku tirheni hi ku se a levhanterile a leswi nga onheka ka masemafuro leswaku a ta kota ku xava a leswi nga hisalela sweswo hi ku hi nyimela timali toti loko hi tikota leswaku hi ta kota ku hi lunghisa wa masemafuro hi ta famba kahle lomu doropeni la hina la ka cencaya
7: vredor wa xiyenge xa ta wutleketli ni mafambela ka mfumo wa doroba la ka cencaya Benaya Shakov nkarhi ya vulavula ni vukolo bya mahungu bya Radio Mozambique hikwalaho ka ntirho lowu nga karhi u yisiwa mahlweni na kongoma a ku pfuxetela a masemafuro lawa ma voniweke kumbe ma dilisiweke kasi hi ndhambi yi voneke ku sunguleni ko ka lembe litsutsumaka.
3: Hi ta va ka hi simama mukiseti ni mahungu ya xifundzankulugasa nkarhi ni ungana dzanu faro xina 11 minuti ku va hi ta kuma mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri lana Nikola Mukhavela ta ku na ta hi nyika leswi endlela ku ni nkatsakanyo wa ku pimba na mitamu eka nhlubyani wo ta ku nawulandziwa hi xiyimo xa swikolo ka vatsongwana va kumekaka xifundzankulu Nyembane nakona hi lana Soto leyi ku nga ta va ku humelela a leswi endlela ku kasi ni ku wisiwa ka xijekani ka nhlubyani lowu alosela Nikolao.
9: Hesona hlamula kusukela le nyamba ilana a mintlawa ya ka gazi nga kari epikizana lana hikumeka ka kampu ya ferroviario lana ntlawa wa xifundza nkulu gaza wa hali ku humelela mahlweni ka ntlawa wa niyasa eish ka ntlawa niyasa mabola manaro ya ku yanguliwa halinwe ni vatlangi lava hikumeka ka na vona hi kombela vito muswikotile ku baniyasa wa hi makungu madirisa ku baniyasa.
10: Hey. Emi ergeta Joshua Khosa.
9: Okay.
10: Ina imbile niyasa ina ya jima ina.
9: Okay.
10: Ejima ipokwatela liyasa. Ebuetele uile dijokuta utala. Mara niyasa yomkwatele kunada nompodi perdera kintu lugarlu.
9: Okay.
10: Se ipuri singa vaba kubaviseka. Ambila yo vava.
9: Okay.
10: Eh.
9: Mibiwile mbula mbiwetele uile nkwa kulomu swi nga phazameka sina ku zambiwetiliwa.
10: Yeah, niko switiva ya switivi na loko ngena lume a kampu lume ya. Loko nyimeni munhu ho beka xifuva swa ku ta mahayina hambi loko muchacha munhu bola wu li kuma wu li voni swa ku endleka yini na swa hi swi tivi.
9: Okay. Se imagina mhlawumbe bilini yasa mi titwa njhani ka va loko mibini yasa lweyi mi kumele i kintu lugari hi xiyimo xa bola rhambula xisati mi titwa njhani n'wini
10: hi titwele kahle mara soko yo vaviseka porke a yi finali mara hi swa yantswa kole nga kona hi ta kombekisa gaza swa ku na yona vizamile.
9: Okay. Aka papai lava nga kaya va mi yingisela ku mi nga va byela yini sweswi
10: hi nga va gwa swa ku hi papa hi konsigira ya kintu lugari so ke hi tsandziwe hi swin'wanyana mara hi kote sweswi.
9: Okay. Nene hi ni min'wanyana hi kombela vito mi konsigirile ku ba niyasa hi mabola manharhu swi ni mi nga swi vulaka ka ntlangu
10: na hi tentarile a masiku man'wana ya hi buyetelile a joga yo sangula hi ganyile ya wumbirhi hi mpatara ta treasure perdera a hi rhange markara ma hi sempa va gama va hi petela doxi sempa hi petela doxi u doxi u doxi u a swi hi vavela se nyamuki i vexi laha hina se hi va kuma xa ku phena hina u ya swi kota swo ka hi nga swi kotanga ku sinia hinkwaswo swo hi karhatela.
9: Okay. A festival leli ta va siri gama ya tshemba podi mi nga ha fambi ka festival leli taka maxi lava nga ta famba mi va byela yini mi nga ta tshembisa yini
10: antamo ku leswi nga lomu a swi kahle xema swi kahle kendi va jima va tiva ku lana enormal va fika va kuma vanhu vavakulu nopodi va chava hi ku lava leswi nga se swa karhata mimo thank you va kuma ntamo va tiya
9: hiswona a hi le ka ribula ni va beli va nga livangaki va mphikizano lowu wa bola kasi a hi karhi hi tiva leti ti endlekeke ka va loko va humelele mahlweni ka ntlawa wa niyasa hi mabola manharhu ya ku yanguliwa hi lin'we
3: Nikolao Mukhavela na tagemeta mahungu ya xifundzankulugaza nyamuntlha hi lawa humelelaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri lana xifundzankulugaza a tswixeke ntlawa wa xifundzankulu niyasa leswo a xifundzankulu Nyembane lana ku ta ku na kumela mphikizano lowu mingisethi a ku na swin'wana i nga vula ku swona nga ri ku va kempela hi salatsala eka nongonoko wu taku na i ri ku va hi ta ku tivisaka leswi humelelaka xifundzankulu Gaza amarapuduya a veka vukhandlisi roxtin botela ka vubindzuri ni vudlave hi ku vingiseti lebyinene ka mitirho yi landzelaka lepelele
2: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.

yalo salemukisetwa radio msebiki ta vasonto lo ngata vakuva xijeka ndika le titelana ku ti ta mitlangu ku tisa miri hi ximu xava jonzi lomu swikolweni nakona i nkhuvu lowu u taku na u ri ka bindzu ra 15 na kan'we na hi ri wa ta mitlangu ya ku tisa miri hi ximu xa swikolo na u humelela kule a Nyambane leswo i nga dropela Nyambane na maxixiko ximitsankulu Nyambane leyi i nhlokomhaka yi kulukuma ngopfu swinene hi taku na yona kulowu nongona wa khunaiko vuyingisetile byinene eka ku pangalatiwa roxitini bhatela ka vubindzuli ni vukombisi

0: mukisetin kwela lokuka vig kutava kuwa shijeka ka letitelna kuni kuva kutava ku gemetiwa mitlangu ya kutisa mere ximu xa swikolo leita kuna yi humelela hi xigava xa kuva ikumekake ka bintsu lavu kumi ntlanu na kan'we na yi humelela a xifundzankulu Inyambani eka madoropa ya Maxixi na Inyambani lana ku kumeka ku ku nkarhi na kuna Nicola Mukhavelweke murhamba ku kuva a ta va a hi tisela letelena ku ke ni manyawo ya ta mitlangu ya ku tisa miri ndhavuleyana
1: hlamula kusukela le Nyambani lana a mitlawa ya ka gazi nga karhi phikizana lana hi kumeka ka kampu ya Ferroviario lana ntlawa wa xifundzankulu Gaza wa hali ku humelela mahlweni ka ntlawa wa Niyasa ka ntlawa wa Niyasa mabola manharhu ya ku yanguliwa halin'we hi ni vatlangi lava hi kumekaka na vona hi kombela vito mi swi kotile ku ba Niyasa i wa hi makungu ma tirhisee ku ve mi ba Niyasa
2: i miehereketa Joshua Khosa hina hi mi bile Niyasa hina ya jima hina hi jima hi kwatela Liyasa hi boheteliwile tixoku ta wu tala mara Niyasa yo mi kwatela ku nada nompo diperde ra kintu lugarlwi se hi purisi nga vaba hi ku vaviseka hambila yo vava
1: mi biwile kumbela mi biweteliwile hinkwako lomu swi swi nga ha phazameka sina ku za mi biweteliwa
2: yeni ku swi tiva yo swi tivi hina loko hi nghena lume ya kampu lumuya loko nyimeni munhu wo beka xifuva swa ku tama ha yini hambiloko mi caca munhu bola wu li kuma wu li voni swa ku endleka yini na swo hi swi tivi
1: se imagine namuntlha mi bile Niyasa mi titwa njhani ka va loko mi bi Niyasa lweyi mi kumele ikintu lugari hi xiyimo xa bola rhambula xisati mi titwa njhani n'wini
2: hi titwele kahle mara soko yo vaviseka purki a yi finali mara hi swa yantswa kole nga kona hi ta kombekisa Gaza swa ku na yona vizamile
1: a ka va papayi lava nga kaya va mi yingiselaka mi nga va byela yini sweswi
2: hi nga va gwa swa ku hi papa hi konsekire ya kintu lugari soko hi tsandziwe hi swin'wanyana mara hi kote sweswi
1: nene hi ni mun'wanyana hi kombela vito mi konsekerile ku ba Niyasa hi mabola manharhu swi ni mi nga swi vulaka ka ntlangu
3: na hi tentarile a masiku man'wana ya hi buhetelile a joga yo sangula hi ganyile ya wumbirhi hi mpatara ta tres hi perdera a hi rhange markara maisempa vagama va hi petela dosh sempa hi petela dosh un a swi hi vavela se nyamuki i vexi laha hina se hi va kuma swa ku phena hina u ya swi kota swo ka hi nga swi kotanga ku sini hinkwa swo hi karhatela
1: a festival leli ta va se ri gama ya tshemba podi mi nga ha fambi ka festival leli taka maxi lava nga ta famba mi va byela yini mi nga ta tshembisa yini
3: a ntamo ku leswi nga lomu a swi kahle xema swi kahle kendi va jima va tivaxa ku lana enormal va fika va kuma vanhu vavakulu nopodi va chava hi ku lava leswi nga se swa karhata mem thank va kuma ntamo va tiya
1: hi swona a hi le karhi hi bula ni va beli va nga li vangaki va mphikizano lowu wa bola kasi a hi karhi hi tiva leti ti endlekeke ka va loko va humelele mahlweni ka ntlawa wa Niyasa hi mabola manharhu ya ku yanguliwa hi lin'we
0: mphikizano wa bolo hi xigava xa ku va i ri lomu xifundzankulu Gaza hi lowu nga ta va u kumeka na u va u nyima kambe na i ri hi ndlela ya ku va u gama vhiki reri lana hi sonto ku nga ta va ku kumeka na ku ni a mitlangu yimbirhi leyi lombaku a journal da la vukumi hi lana ku nga ta va ku pimana mitamu club de Xidengele na club de Blen nakona club de Xibut ta va pimana mitamu ni club de Gaza na i ri ku va Ferroviario wa Gaza loyi ke a taku na a rhangela a lowu nhlubyana wa kumeka kona a ri na 10.5 a nga ta va a sala ndzhaku kambe club de Gaza loyi a kumeka ku ka ndhavu ya 2 10.5 na kambe ku ri na club de Blen va nga ni 5.4 loyi a taku ne na wuna a lavetela leswaku va hi ku va a wina a ntlawa wa club de Gaza loyi a nga ta va a kumeka kempela na a ri ka ndhavu ya ku va a ta va a kongoma le ka ndhavu ya 2 kambe Xidengele na yena a kumeka kena a ri na 5.2 lweyi a ka ndhavu ya 4 nakona na i ri ku va a ta va a ni rito la ku va a ta va a hlamusela sonto leyi na hi vula leswaku va club de Xibut hi loyi a kumeka ku a ni 5.9 lweyi a kumeka ka xigava xa vugamu kambe leswi swi ta va na swi vula leswaku va ku ta va ni manyawu ku heleni loko ka vhiki na i ri ku va radio Mozambique akumeka na abu lili na Felix Parukilwe imraba kulo nkarima na nkuma atava aveka le ticket pela tilna ku ni kukungwa hata ambika mavonele kale tilna ku ni mitlangu ya ku tisamir yalosela Felix Paruk
4: fikileli eta gemeta musi shimusha campeonato provincial, campeonato nacional, segunda divisão, fase provincial, ele nunca gaza, está lá, está lá, está lá, está lá, está lá, está lá, está lá, está lá, está ikuswani ni kuhela kutani lukuchuka matsimela ya kalendari wana lesho ku Ferroviario de Gaza ilwe se inga kapiyan virtuale angani 15 wati pontos kutani alanzeliwa hi Club de Gaza ni 10 Belen ni 10 Shitengele ani 7 kutani ilwe yanga latina vermelha i Club de Chibuti kambe lukuchuka a jornada leila ugamo wana a Chibuti alka aya mukela Club de Gaza shikanwe shidengele na yena ataya mukela a chachenwa yena a Club de Belen kambe loko hichuka a mintlawa leyi inga tsukaka i ukupara a segunda posição hinkwayo ya minharo hivulavula hi Club de Gaza Club de Shidengele hambi Club de Belen hinkwavo pode va ukupara a segundo lugar kambe laha swi lava ku de facto kuveni a combinação já mais resultado, mas lui dependerá da Iena Hayes Chiviri. E o nosso clube de Gaza, Iena lui anga depender de Muno, só lá vai Iena aia ganha, Siniana atrichera, a Shimbutsumo Gzamuzaya, Shiva Nikupuka, inga clube de Chibuti. Portanto, a família com aia Tricha, a clube de Chibuti, clube de Gaza, logo a lava que dependerá, logo a lava com Congoma a Lanzela Ferroviária, que se só com a Tangana Capoli. Kambe loko chuka Club de Belen Club de Belen na yena a dependera yena kambe anga dependera yena ntsena a fanele ku anyimala a resultado ya Club de Chibuti na Club de Gaza swi lava swi vengela swi vula leswaku loko Club de Gaza o tshishiwa hi Chibuti kutani Club de Shidengele ni vula Club de Belen a ya tshisha na yena Club de Shidengele kosi ni a u chopi hi tsemba leswaku Club de Belen yena lwa anga ta acompanhar a clube ferroviário com a polícia de apuramento. Mas não é na Shidengele, ele que chuca, esse número matematicamente, se não acontece que ele chegou a ganhar com a polícia. Quando se leva ele chegou a ganhar a clube de Belen, não só na clube de Gaza, a Biwa, se não é a clube de Chibuti, que está lá, se está lá, ele chegou, o Nihuá Maguru, ele vai até a Tchixi, o Ana, Shidengele a Club de Belen kutani ile ama scenario ingana wona haleno ka ultima jornada ya Gazense kota itiba ka kona a Ferroviario se i campeão ani 15 wati ponto kambe na swona a sevani antlawa lo nga ta kompanyela ka Ferroviario a Kapuli loko ichuka a mintlawa leyi haimbiri tani inga wula hi kona swoku hi mintlawa leyi de facto inga ta hisaka ngopfu swinene ila itiba ka kona hila nga ta kumaka a ntlawa lowu nga ta kompanyela ka a Ferroviario kutani hi tsatsiya ni ku kombela leswaku a CNAF hambi a association provinciale yi indikara hambi ku swingameta a vabi va mpepo lava va nga ta ve mahlweni ka mintlawa leyi naswona va nga li karhi yi li vona va protagonismo hambi vona lava nga ta belaka kambe yi li vona lava nga ta coordinela ka matividade hinkwawo ndzeni ka kampu kota tiba ka kona a mintlangu leyi leyi nga ta hisaka ngopfu swinene hikwalaho ka matshimela lo se ni nga mawula hi leswaku hinkwayo ya yinharhu pode e acompanhar a Ferroviário, kambe leswi ta lava ku kuvini ma combinação ya ma resultado kutani hi leswi nga vula ka swona haleno kota va comentador residente leswaku de facto a Gazense wa gemeta musi kwala ka vhiki loko kambe kuni a mintlangu ya yimbirhi leyi ya ku hisa ngopfu swinene laha hi tsatsiyaka ni ku kombela vakhuzeli leswaku a va acompanyari ma ekipa ya vona kasi leswaku hinkwaswo swi ta fambela swi lavakaka kona
0: mukiseti wo rhandzeka wa rhandzu msambiki kuva kempela ni gemeta lo nongono kukala koke ikumili mara tumela koni kukungwa takaltela kunu gama kambeka tamitango kutisa mirishi musha shumunzangulu gaza lana Felix Paruki ambeke ke mavonele na kantlangulu kumbika mintlangulu ingatawa yenteka isonto lweye itavake iramba Eduardo Figurao lwe ata ni mintlangulu ise itakuke na isingunili kuba ilanzi wala yana Afrika Dzonga wazi tlanulwe kambe yi mintlawa le iphikisana ku Eduardo Figurao.
5: Intlawa polokwane city lombela ku kona nwana wa tikula Msambiki Manuel Kambala na montla wenzela andangwini wa Marumo Gallants eka ntlangu wa jornada la montano la iphikisana ku lwa bola eximisha tikula Afrika Dzonga a Stadio Royal Bafokeng le a Rustenburg. Ekume inkamale mintlawa le amembiri ma hambane siwa hi munhu a tipondo lana ntlawa wa Manuel Kambala bolobola polokwane city ukume kaka umbao mtuwa ukume na kangwe ni ntano wa tipontu. Ikona munta Richards Bay, blia kume kaka umbao mtuwa ukume na kambiri ni tiponti naru atapime na mintamu na emezuru. Antla ulo ukume kaka umbao mtuwa umune ni ntano wa tipontu na timbiri. Antla ulo uendli wa Stadio Princess Magogo a Dorupeni lale Durban. Jornada la vuntano la pekisano kulwa bola e shimta tukula Africa Dzonga li soma tlene munzuku lana seku kune United ataka bela na TS Galaxy kwana shipa United a pekisana na Milford e sonto akupfalwene ka jornada lele mabla Sundowns ata bela na Golden Arrows kwana Kaiser Chiefs a pekisana na Siwelele. Mintlawa ya Orlando Pirates na Mabula Sundowns yona marangela ka mpikisano kulu wa bola eximisha tiko la Afrika Dzonga ni khumela tiponda tinharo ntlawa un'wana na un'wana ka mimbangu ya vugamu kumeka Marumo Gallants na Kruger United ntlawa un'wana na un'wana u va ni ponto yin'we ntsena. Na kuna namuntla wa vuntlanu ku ta vana ku sungula jornada ra vunharhu la mpikisano lumbiru kulu wa bola eximisha tiko la Afrika Dzonga la ntlawa Real Native ta kabana Midlands kwana Orbit College abana le Rumo Lions munzo ku mgivela ku ta vana amintlangu leyi Leicester City ta bana na Magaz Universidade wa Northwest AMK ta wa Hope Football Club Pinkton City abana Highbury kwana Venda abana mintamu na Universidade wa Pretoria Esonto a falwene ka jorda lila bunaru entlawa Capital City tabena Hangry Lions kwana The Bees apikisana na Gamora mikaya Highbury na Magaz yona mrangela ka pikisana lombiru kulu wa bala eshimisha tikula Africa Zonga ni ntlano de ponto na punto yingwe entlawa unwana na unwana ipi inkwas na kangama Radio Mosambiki mingela ke Eduardo Figurao
0: ibungile Eduardo Figurao kuva kempela kusikela Africa Dzonga fikisele limanya umelana kunta mitlango kutisa mire ndavuleyo lana mukisetsi ta pokese kuva itava igemeta lo nokoloko wena kunita mitlango ya kutisa mire ve mpela ibula ngupfupfu hi ku humelela eka nthlubisano wa ta mitlango kutisa mire le xipundza nkulu inyambane lo yelana kunita nthlubisano hi ximu xa tiku na iri swikolo Roshin Botelava Bintula Nukobisa Lo Nukonok Lipelida

Hello Silo Moyingiseto wa ku rhandzeka ka kandzakanyo wa leswi swi nga maheka ka siku ga nyamuntlha aka maphikizana ya mihlakano yo tlanyeta miri ra viga lomu swikolweni. A ntlawa wa Maputo Provincia hi vavanuna ni vavasati yi swi kutile a ku ya ka xigava xa ku mbitisela xa maphikizana ya basketball, kasi Provincia ya ka Maputo hi vavasati a yile ka xigava xa ku mbitisela xa maphikizana ya vukhaveli ga xikhumba lawa mamaheka kwala mudorobeni ga Nyambana kampu ya Ferroviario aka livala la machichi na kona ku tivikile mikawa leyi faneleke a ku bela a xigava xa ku mbitisela a mulungiso ya loyi ni sonto. Leti tihloku ta leti yelanaku ni longoloko lowu wa kandzakanyo wa lebyi mahekaku lomu ka maphikizana ya mihlakano yo tlanyeta miri mamahekaku lomu Nyambani. Mandleni ka Idrasio Makondela na Tomas Valoy.

Kuhimani atuvenhena ka vavanuna patsikambi ni ku fela ku sasikisela hi nhlakani wo karhi a nkhuwu wu turhangelwa ha Bhindhinda Levi yena a nga ndhuna ya ku sangula ya tiku ga Mosambiki. Muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta kwalaha ha longoloko wa kandzakanyo wa leti yelanaku ni mihlakano yo tlanta miri ya lomu swikoleni. Amukela usalisi ga Idrasi Makondela na Tomas Faloya.

Gipelili, maphorisa ya tiGamsambika ka Maputsu ma khomile vanhu vambirhi va xungametiwaku mahawugevenga ka matsolo na vatirhisa swibamu kwalakanyela ku lava ku nga ve swibotshwa leswi nga tsutsuma ka Bewo na swi nga se khomiwa. Mati ya bimbi a tshani ya le Bara lomu doropeni ga Nyambani ma khondomisile miti yimbirhi ya upepemeli a ku fambeni ka vhiki leyi yi kumesaku. A ndzilo wo kala wu nga woneleliwi loko ku hisiwa makhwati hambi ni swin'wana loko ku hisiwa makhwati hambi ni man'wani mandhawu wu nga tshuka wu engetela xihala ka masiku lawa ku tshinelaka ka matshamela lawa ma cheliwaka El Nino ku wula xikanekisi xi wonelelaka hi mandhawu hi hanyaka ka wona ka Gaza. Tihloko ta mahungu ya dzongeni ka tiku matone hanakona matshangu ya majogos de sportivos escolares ni bazar ga hombe ga nguva hi wulawula hi Fasin 2026. Tshama hi seyi hi ku hambela.

0: ama jogos desportivos de escolares massa licela kan lejunga luza kama hungulawa ama tsangu ya masiku la yogumesa le kama putsu vanhu vambiri va khongwile hi maphoyisa tiva zvivangelo ni ku hi vamana ka hunguliki gastelio manyisa
1: maphoyisa ya tiku a xifundza nkulu maputsu ma ku khoma vanhu vambirhi va hehliwa ka nandzu ku va va ta va va endli vudyambana ka miganga ya ku hambanahambana ya xifundza xa ka matsolo ni swifundza swin'wana hi ku tirhisa swibamu vanhu lava ku vuliwa leswaku i va bohiwa kumbe swiboxwa leswi balekeke a jele ra ka Dyamangwana ka malembe ndzhaku loko ku endliwile a swi tereka kambe va nga kumiwanga ku ta fika masiku ndzhaku vanhu lava tanihi kula ka maphoyisa a va nghena mimitini va wutlela switirhu swipachi ni swilo swin'wana swi lumbaka vinyi ka miminti switolo ni tindhawu tin'wana hi ku tirhisa swibamu leswi maphoyisa a ma tivi leswaku swibamu swi nga va swi kumiwe kwihi kambe leswi nga tiya tanihi ku vula ka Carminia Leite munyiki wa mahungu ya maphoyisa Command Provincial hileswaku vavanuna lava a va nge te endla vudyambana ku va va khomiwile Carminia Leite a yingisele ku hlaya leswaku ku khomiwa ka vanhu lava ku kotekile kwala ka vutlhari lebyi maphoyisa ma byi tirhisaka ya ku endla xisecha ni ku lavetela lava va gevengaka xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana.
2: A va khomiwile ku a va swi kotile ku va laputala a vanhu. Nimbala swi ku ina va balekile hi nkama wa manifestasoxa ya 2024. A loko va baleka va gama va huma va tiyale va tlhela va mahetela a vugevenga. Na va tirhisa a swibamu maphoyisa nkama lowu ma nga swi tiva leswi hi ku hankisa va swi kotile ku mama ya a ntirho lowu wa wukulu pela va kota ku va khomiwa majiha lawa va khomiwile mun'we a ni 39 mbenyana ni 52 wa malembe va khomiwile ni swibamu swimbirhi ni swibalisi swimbirhi ni sexi wa mamunisoxi amabala amabala lawa a trexi a li ka swibamu swimbenyana a trexi wa xibalesa ka tika xibamu ximenyana swi ku sexwa vo sexwa ma xibalesa sexwa wa mamuni soxi entao a lava loko va khomiwile vona enkama lowu va nga baleka hi jele a va swi kota ku va famba a mintini a xitaratwini ni lavo kungu amaloxi va dzukisela vanhu ni swibamu leswi ya va gama va yiva michumu ya vanhu maxi va khomiwile va kumeka a xikwadra xa matola d la va kota ku va responsabilizaliwa kambe maphoyisa ma swi kota ku va ta va nyikela ka maxitikiso mambenyana tila va kota ku vona va julukariwa hi vugevenga leyi va nga mahetela va nga mahetela swo
1: marito ya Carminia Leite munyiki wa mahungu ya Commando Provincial lomo xifundza nkulu maputsu loko a vulavula hi ku khomiwa ka vanhu vambirhi va hehliwa ka nandzu wa ku va va endla vudyambana va gevenga vanhu hi ku tirhisa swibamu ka miganga yi nga ri yingani ya xifundza nkulu maputsu vanhu lava tanihi ku vula ka Carminia Leite i vanhu lava a va ta va laveteliwa hi wo maphoyisa hikuva va bohiwa lava va balekeke jele ra ka Dyamangwana malembe ndzhaku loko ku endliwile switereka lomu tikweni
0: mati ya bimbi lomu doropeni ka Nyambana ka itshwa ya lebara ma khundumisela miti yimbirhi ya ku pepemela kona wa fakaza hungu leki Armindo Masingi
3: a ku cincacinca ka tinguva ku karhi ku tisa xikarhato a Pride Bar ra doropeni ka Nyambane miti yimbirhi ya ta rhulelo yi vi yi gindlimusiwa hikwala ka mavhiki lawa ma tsutsumaku hi vulavula hi Palm Grove swin'we ni laha wa Gaya la tekwa hi mati a restaurant swin'we ni pisina ni predu timbirhi leswi hikwalaku nghana mati ya bimbe makari manghena lomu ka misava laha wa Gaya a mitirho ya Radio Mosambiki yi vi yi bula ni mun'we ka vatirhi loyi a teku nga lowu i wu pinyapinya gionekaku kasi ku chetela alibiyu hi misava lomu ka tisakwa
4: maulidi xidomingo xilikuku hi chijikile jaa chijeka bya tikombeza ku hi ta chijeka purekepimexi tolo ya tinyamuhla a mata ma ku sigiranga ku kandza sena wona hambi misava ya yi humile si
5: a swikavadori leswiyani swi lomu ka ku pfuneta
4: swi lomu ku pfuneta swi lomu ku pfuneta
5: hi khelike hi wona marito lawaya hombe lawayani mata chikela mata chetela kalale
4: hi wona hi lo chetela deposhi ka ku hi mahele
6: La Palm Grove ya mu imeleli wa muti lowu i tingalo ku karhi ku tirhisiwa kusuhani ka 2 miliyoni wa marand mali ya tikweni ya Joni, kasi ku xaviwa tisakwa leti ti cheteliwaku a misava.
7: Rafael Finia Xirungu. Hi ku vona ka hina ka vatirhi va laha Palm Grove, a mastansia man'wanyani lawa ma nga kumiwa hi leswi, ha tshemba swaku ma hi ntirho wa vona wa ku tirha mayelana ni leswaku aleswi va nga tirhisa swona masiku ndzhaku. Hi haha simamani ku veni hi protegere a ndhawu laha hina la Paula siku ni siku.
6: Vatirhi va kona vonkha nga kona nga va humesa loko swi ka bandza hina ti-restaurant.
7: A vatirhi va hi kona va ha simamani ku veni hi tirha. Loko hi vona swaku a ntirho wu nyingi hi koka na van'wanyani private va ta hi vuna ntirho. Loko hi vona swaku nada a mulungu vona swaku a mali a hi kona endzaku va tshama a devetela vanhu a va pumba ku epa nyimani loko ni vona swaku a mali ni yi kumile ni ta mi vitana.
6: Ku vulavula ka vatirheli va laha Palm Grove swin'we ni laha wa Gaya a Pride Bar doropeni Genyambana, laha a mati ya bimbi ma karhi ku ma gindlimusela a mimiti ya tarhulelo.
0: Le ka Gaza a chikanekisi xonelelaku hi mandhawu ku hanyiwaku ka wona xi tlharisa xitshungu hi nghozi ya kumaha mindzilo yi nga woneleliwi. Francisco Simbini.
8: Xiudyana xa ku vekisa ta matshamela mugangeni hambi nhluvuko hi lexi nga karhi xi tirha lo migangeni ni vatshamitiko leswaku va ku vekeliwa ku ku nga endliwi a ndzilo wo kala u nga voneleliwi leswi swi nga engetelaka a ku onhetela mugangeni hi ku lani ka xihala xi chuhaka El Nino. Hi ndlela leyi ku fanela ku va a vatshamitiko va ni ku vonelela ngopfu swinene loko va tirhisa ndzilo lomu mugangeni, hikuva ku nga tshika ku endleka a mhangu hi kulu ya ku va ku tshwa makhwati lomu ku nga ni swiharhi ni misinya ya ku hambanahambana. A nhlokomhaka leyi yi tlhamuseriwe emurhangeli wa xiudyana xa ku vekisa ta matshamela manene nhluvuko wa muganga lomu xifundzankulu Gaza, lava vulaka swaku hikwalani ka mumu wa ku tlulisa hi ntshimantshima n'walungu ka xifundzankulu Gaza a ndzilo hi lowu nga phalalaka hi ku hantlisa ngopfu swinene. Mika Jimichisu a vula swaku a ndzilo wo kala u nga voneleliwi u nga hohlota switirho swa ku hambanahambana hi xifaniso tisika ta ku fambisa ndzilo wa gezi, tiqunga ta matelefoni hambi ku veni ku tshwa a tiyindlu.
9: Mhaka ya ku hisa makhwati yona a yi bon porke ya cinca a misava. A misava hi leyi leyi lavekaka pura hi byala timbewu pura ti hi pfuna. Ja leswi endlaka swona hi tirha ni ma-district, hi tirha ni ma-posto, hi tirha ni ma-associasan, hi talisela ku bula hi khanele hi swona swa ku kulaka hi vonelela nomputi ku hisiwa principalment ka nkama lowu wu taka u ku ku hisa hi ntambu u ku ku ntimoya u ku ku ni ndzilo a ndzilo lowu wa famba hi ku kokiwa hi moya tan hi nawu a ku hisa swi laveki mexa swi tiva swa ku swi endliwa nawu leyi swi endlaka hi khanelela ni xitshungu swa ku nomputi swi endliwa leswi. A kombela hinkwawo lavo va tirhiselaka ku limpa makhwati va lava ku tsema va lava ku hlongolisa tibonyani va nga yinjisi ku ka ndlela ya ndzilo a va voni maendlelo n'wanyana ku leva ku ta ku siwa a ku ti vonela. A hi tirheni hi xikan'we ni ma-associasan ni mfumo ku leka swivhikeliwa a swiharhi a nhova ni hina vanhu.
8: Almaritu ya murhangeli wa xiudyana xa ta matshamela hambi nhluvuko wa miganga lomu xifundzankulu Gaza Mika Jimichisu loko a vulavula hi ku va ku laveka ku vatshamitiko va tlakusa a ku vonelela leswaku va ku nga ve ku ni ndzilo wa ku va u le handle ka ku va u cuvukiwa emigangeni ya ku hambanahambana leswi nga hohlotaka makhwati hambi switirho swa ku hambanahambana.
0: akata gonzo tarelela lomnyambana tihlayo ta vanhu va hombi vatsemarisa ku zwigonzo leswi zwa vanhu va hombi akurelela loko kumahiwa hikwalaha ka kunyikiwa ka zwigotso zwa kugonza hi zwona mali ya ku khoma xapa hamini gonselelo hi talisima ya kugonza akalembilegi lomdoropeni ga nyambani ku tsalelwe amazana mambiri ni 15 ni cingu zwigonzani akahlayo leyi ku hava ni munwe abangulile kwa chikola au lili Carolina Inasi wa chikanikisi cha ta gonzo lomdoropeni ga nyambani Carolina Inasi anga bula ni mitiri ya Radio Msambiki au lili ku akugonza vanhu va hombi zwa karata kanileswi antirho lowu va wumahaku hi wona wa lisima nguvu kasi ku vanhu va hombi va simama vagonza
10: akutirhisana ni munhu wa hombi zwa karata zvakarata porque a munhu wa hombe ipimisa zvakutala lomukahlokwaini ini ma preoccupations ya hombe ngovu kuhunza nwanana porque a preoccupation ya nwanana ndzingaula zvako kuvhuka basa ya chikoleni mashi a munhu wa hombe la haya neti preoccupation ya mukhandzi tapika yini nyamwana wa mina nyamukha wa badzwa ndzinga muhelekisena ku chipitala and then a munhu wa hombe ini ma preoccupations ya kutala ngovu porisiki ahi zvikotanga kwa tinjiri meta le mashi kuni mitiri ma ho wako a nivel do distrito em coordenação ni esposa do administrador para sensibilizar a população para poder aderir aos programas de alfabetização. Hatsemba joko alembe gitako a meta hita hunzi sateni meta porque alembe hini parceiro atera kona hina a dar algum incentivo kala vaya vako vagonza e na nyika material escolar ainda wa vanyika subsídio de transporte joko famba wa chikoleni vagonza então hakreditara joko alembe leg gitako hita ultrapassar a mais efetivo hina
0: Carolina Inácio Clary atagonza kachikanikisi chata gonzu lomdoropeni ga inyambani. Leka matsolo kuonekili wa ukhanu lwei antiru wa kupasisiwa ka zwigonzana ka chikola chinwi cha ugonzisi ga mintiru ya mandla. Aku anza ka hungulegi na Jose Ariel Makwakwa.
11: Wafu ntlanu lwei adoropeni laka matsolo shifunza nkulu Maputo kulanzuwe ntiru wa kugraduari waka 246 waba jonzi va heteketi njonzo tavona kuvula leswaku se iva tekniku lava vagameke aku upi siwa hiti njonzo to hambana yelano ni mintiru lei amikongoma kuvavativa kuyendla shokare inkari wakona mkomisi wa mfumo shifunza nkuru Maputo loka vula Erikish Bonjese atlamushirile leswaku va jonzi va fanele ku hiteka hikuvene ni alilava va upfeke akukota kulandza mintiru ya ku hambana leswi nga ta kota ku tlakushela tiko la hina Musambiki ka xiyimo xa ku hambana hikuva tiko lilivelela vanhu lava vativaka kuyendla ni nkongometo wa kukota akuphakamisa xiyimo tiko likumeka uka xona hi ku kongoma akuva ku yiwaka leswi chiwaka independencia economica.
12: Este momento para a independência econômica precisamos de saber fazer. Saber fazer é saber colocar em casa de energia. Saber fazer é ensinar o camponês a fazer a farma. Saber fazer é fazer tudo aquilo que traz o dinheiro. Então, o seu dinheiro, a sua empresa, mas a empresa do outro, vai criar o crescimento da economia. Quando a economia cresce, a nossa sociedade vai viver bem. Estaremos a caminhar para a independência econômica.
11: Ave marito ya mkombisi wa mfumo wa shifunza nkulu Maputo loka vulavulo wa vuntlano lwei hiku kongoma amintiru ya kugraduariwa ka 246 waba jonzi kavona 127 nga varambula shisati kasi 119 varambula shinuna. Hinkari wakona murangeli wa shkola David Sbindi atlangele mintiru hinkwa ile milanzuweke na abonga kutinyikela kava jonzi kasi yenge soka hambana hambana lana avulavuleke hisona indlela leyi.
13: Ila kuvula leswaku namuntlha hile ku tsakeni swinene ngopfu hikwalaho ka ku graduara ava jonzi lava vanga jonzi va jonzeke lana malembe ndzhaku ku ya fika lembe leli nga khaluta. Hila kuvula leswaku hini amakursu lava va graduareke ka wona inga electricidad industrial hi vulavula hilela magezi inga soldadura hi vulavula hilela ku hisa tisimbi hini la mechanica out hi vulavula hilela ku lunghisela mimovha ni mechanica industrial hi vulavula hilela ku lunghisela amuchini loko muchini nga kahle vona va lunghiselaka lelo hi vulavula hi technica laboratorial di chimica ikurso lili laku laku lungisela swilo swo fana swa kudla loko swina problema swina mavabyi va swivona leso se hini makurso ya area commercial vulavula ka contabilidad inga ku kontela ni gestão inga ku rangela mintiro namuntlha hi graduale a 246 wa jonzi lava sengese iva técnico se va upfile lavo ka 246 inga swivonaka loko ku 200 hila ku tlangela ngopfu vanhu hanyana ku sa xikola xa hina lixi malembe ndzhaku a swikala ngopfu aku vavasati va tinyiketa hi ku sava ku makursi ya magezi makursi ya mimovha ku lunghisa mimovha swa vavanuna
11: marito ya murhangele wa xikolo lexi namuntlha xi graduareke a vadyondzi hi ku kongoma a ku va va hetile tidyondzo ta vona
0: na ku nga hikali hi ta mwambela ya fasini mihlakani ya ku tlenta miri hi karhi ravika swikola a hi wulawuleni hi ntirho wa wutlhavisi gampondwa ka swihlangi na bonifasi novela
14: urhangeli laudawu xifundzankulu gaza likombisa ku tsaka hikwalaho ka ku va ku kumiwile nhlayo yikulu ya swihlangi swi sukelaka ka tihodi to rhanga ku va fika 15 swi kumeke nyezani ya vitamina A hambi ni ku va va dlaya a tinyokani eka mpfhuka lowu xiyenge xa taudawu xifundzankulu gaza xi kumile a ku tlula entelelo wa makungu a mavekisiwile ya ku tendela evatsongwana lana ku kumeke nhlayo ya 70 wa swihlangi leswi swi kumeke a ku dya a vitamina A eka ku dlaya tinyokani ku voneleli ku tlula 125 wa swihlangi lana na ku nawu ku kumeke a ku tlula a makungu lawa a mavekisiwile ku kota ku tenderiwa a swihlangi leswi ku vula eka murhangeli wa tawongori xifundzankulu gaza Sergio João a xungetele leswaku a ku humelela eka mintirho leyi i handzu wa ku va ku humbiwile mitlawa ya ku hambanahambana leyi tirheke emigangeni hambi lomu swibedhlela ku kota ku landziwa antshwantshwa ya ku tsatsiwa vatamela vatsongwana leswaku va va teka ku va va xibedhlela va ta vhikeliwa ka mavabyi ya ku hambanahambana
15: Para as crianças que foram oferecidas a suplementação com vitamina A, oferecemos a cerca de 174.616 crianças, com uma cobertura de 85%. Referindo como meta do setor, temos uma meta de 75%. Portanto, estamos acima de 100% em termos de realização das crianças esperadas nesta altura.
14: Em Maritu, e a Murangeli, o Avangor, Funzankulu Gaza, Sérgio João, na Avulaula, e o Melela, ka Mitiru, e a Kuvaku, vikiliwa mavabyi ya ku hambanahambana eka swihlangi swi sukelaka eka lembe lo rhanga ku fika 5 wa 24 ntirho lowu u landziweke ka swifundza hinkwaswo swa xifundzankulu gaza lana ku nyikeliweke a vitamina A hambi ni makinini ya ku dlaya a tinyokana a nga makungu lawa ma landziwaka ndzeni eka mintirho ya tawudawu a ku va ku vikeliwa automi byinene hikola kata majelo
0: Fasin 2026 bazar ga hombi gatiku gimaheka kwa rikakla marakweni ka maputsu gipatsanisa tikoponi to tsalangana Alberto Paulo mutsalo wa mahungu wa radio Msambiki veseyo a onila hlela bula ni tikoponi to kar gipelile
16: Ripelele ba yingiset ba radio Mosambiki Fair International Maputo vukombisa byikulu byinga kari byendli wala na mugangeni wa rikahle hi mukhandlu wa kuva tinkomponi to hambanahambana tikombisa amabindzu ya tona tikombisa na kona ni mintirho ka swiyenge swo hambanahambana yin'we ka tinkomponi leto i byport nkomponi leyi yi tirhaka ka xiyenge xa ta nxuma yi leta tindlela ta ku veneni ku dyondzisiwa xitshungu matirhiselo ya mali na mikuma le leyi yi hlayisiwa ku endliwe magovela wa zihlanu lweyi ka mintirho leyi endliweke ko a fasin a nkongometo yikulu a nga ku va ku byaliwa xikarhi ka xitshungu a nlaveko wa ku va ku tirhisiwa mali ka leswi swi vilelekaka na mina swo swi tatana nhlongo vito hinkwaro
17: a vito ni Rogerio Mari Nhlongo
16: se a wu vulavula laha hi swiyenge swo hambanahambana ta ku hlayisiwa ka mali yo leyi a leswi nkongomiwaka endzweni
17: Bom, hi byport tanto a banco lele linyi ke la kumale ka vatire va va stadu e lani handle ka kunyikela male hi vulavula hi donsa vano leswi leswaku a male le itirisiwa kwini yini ingale ku vafamba vateka male ntse maxikula veka ku vativa ni matirhelisele ya kona
16: itekuona kuni makungu
17: ani kutwanga
16: itekuona kuni makungu malele
17: a male leyi ku fanele ku itekuona hi makungu ingave male leyi ya ku tekiwa kumbe ku itekiwa leswaku ya tlangiwa hi yona kambe itekiwa leswaku i hamba ama investment leswaku i tswalana male leyi
16: se ntirho lowu u ta endlisiwa ku yi leswaku xitshungu xi swi tiva hinkwaswo swi vulavulekela
17: hina hi ni maplatforma manyingi lawa hi dyondzisaka wona xitshungu handle ka ku famba lomu ka tikomponi hi dyondzisa leswaku a male yi tirhisiwa ku yini hi ni maplatforma lin'wanyana leyi vitaniwaka swaku i Byport Academy leswaku mun'wanyana ni mun'wanyana loyi a swi lavaka wa nghena a dyondza leswaku a male yi tirhisiwa ku yini a teka hi loko swi te yini para swi ta ku yini
16: kani mambo tatana Rogerio Nhlongo i wa Byport nkomponi leyi hanyelaka ku va yi seketela hi timali ka vatirhi va mfumo i nkomponi leyi kumiseke makungu ya yona ndzeni ka Fire International de Maputo Fasin namuntlha wa zihlanu a nkongometo wukulu ku xitshungu xi dyondzisiwa matirhiselo ya mali ni ku mali leyi yi hlayisiwa yi va yi tirhela ka swilo leswi swi yivilelekaka hi leti va yingise ti nga ti vulaka ka nkarhi lowu hi kusukela a Fire International de Maputo Fasin a ri katla a xifundzeni xa Marakwene mi ve na Alberto Paulo Rapelele
0: lomu nyambani ya majogos xikolari mamahekakwa ka madoropa ya nyambani machichi hi wona mamahaku ku a marestauranti ni mandhawu ya ku pepemela ka wona mawuyelelwa hi timali hi kota ya ntsengo wa vanhu va vhuxelakwa mandhawu lawu avenyi va marestauranti ni mandhawu ya ku pepemela ka wona va tsaka hi kota ya leswi a mitirho ya dyi yi lavetisiwaku byona aka vhiki leki ka majogos xikolaris na vawulawula hi xiputukezi va na ku a nhlakano lowu wa vanana va swikola hi wona wu petileku a mali yo kala ka xikhwama xa dyi va engetele ku loko ko tshuka ku maheka mihlakano yo fana ni leyi makhati mambirhi manharhu hambi ntlhanu hi lembe a marestauranti ni mahotela ma wa nga ta vhala
18: era fundamental que houvesse pelo menos mais vezes por ano eventos desta dimensão.
19: Fátima Cássio, por vezes vem pessoas, mas não enche como agora. Agora sim, agora enche muito porque é de jogos escolares, muita gente vem para vir comer, essas coisas aí.
20: Brasil não era muito. Isso está valendo a pena, por acaso deu para dar uma movimentada um pouco aqui na casa.
0: Venyi va mandhawu ya ku longisela joga marestauranti ni mandhawu ya ku pepemela ka wona hi wulawula hi mahotela na vatsaka hi mihandzu yi nehiwaku hi mihlakani ya ku tleleta miri ya vanana va swikola hi wulawula hi majogos disportivos escolares leswi a hi yeni hi yazo a fambo wa mihlakano leyi hi ka swibelabela na Avelino Antonio
21: Ntlawa wa provinsia ya Nyembani hi handball hi Rambugachisati wu ve wu gumesa mapalisano ya majogos escolares aka undhawu ga wutlhanu ka hlakano wu nga beliwa ka mixiya wa zihlanu loyi Nyembani yena nga ve aba a ntlawa wa provinsia ka Gaza hi 18 ka 16 hlakano lowu beliwi ka livala ya Sagrada Familia amachichi ku kumeseni ka hlakano mitirho ya radio Mosambiki yi ve yi wulawula ni kapitan wa ntlawa wa provinsia Nyembani a vitugaku hi tirsia
20: di jogo di bom di decore di bom
22: adversário Gaza a karatil
20: a karatil ngudo ngudo mesmo mas e conseguir de superar a todos
22: se a campeonato e família já
20: e família quase
22: vai adversário mano uma província vai karatil amo contanga terceiro segundo lugar em macabu
20: é Foi muito difícil.
22: Os outros adversários eram mais fortes que vocês?
20: É, sim. Manica, Sofala, Maputo Província.
21: E com aquele lugar, província, e a Gaza, Cota Coababele, vai com a Tile Itamungovo, e Zwili Amuchukumisi, vai com a Luia na Zito Zita.
23: Aliás, eu sou com ele que é o primeiro jogo e apuramento. É com ele favorito, e gama, e ganhamos o jogo em qual? Ninguém acha que o Gamense é bem obrigado e bio. Então, aí a escotanga, a levantar a moral da equipe. Belilim, o cara Langovo, aí isso não é só estrongo, então, se não é só estrongo, então, aí aguentar em Nhambani, igwese magoli hinkwawo lava a nga vele mapotondati ya vona hi ta va humelelile hi ta hi tshama ni sixi lugar hi humile ka segundu ngali ka yone a Nampula hi xiki hi ntamu swinene leswi nga sale ku hi matepese pepa ra kabinete leyi taka kusa yani a ntirho lowukulu swinene ngopfu swinene swa ku tanga ta khulumalani kuse swi nyingi swinene swi nga swi hati hi ntamu swinene ka kabinete leyi ka festival leyi desde ka gaza ta muchuma nyingi famba ka bene kambe hi ni ku tlangela ekipa ya Nyembani yi ganyile a yi na kulpa ka leswo hi nangera ni ntamu hi ve ni maxasi hi ntamu ku hi golisa magola manyingi a yi swi kotanga tao ka vabalaka kulwelo va phukaka hi ntamu gama a sofera maconsequence ta maconsequence va nga sofera hina hi biwile le nga kona ku se hi ya sungula hi sungula desire pra ku hi vona Afrika leswi taka swa kampenato ya jogo xikolato
21: magezu ya Zitu Zita nga muchukumisi wa tlawa wa provincia ya Gaza lowu palilweku ka mixiya nyamukhla hi tlawa wa provincia ya Inyembani kahlakano wa kulwela a undau ga ukhlanu a kama palisana ya majogo xikolares kandi boler hirambuga chisati eka ukavelga bola akawa provinsi Nyembani hirambuga chinuna uve ugumesa mapalisana akawanda uga ukhlanu ni game Nyembani ave abiwa eka wa Zambezi ezigolo zvinharu zvakala yangulu la hamitla mimbiri ingakari ilwela awanda uga ukhlanu ayinwani mihandzu ya bola yula lezvako akawa wana mpula uve uganga xitambu cha kuyabela amapalisana ya finali hirambuga chinuna Nampula hiye nangave asusumeta akawa wa provincia ya Niasa hi muni wa zvigolo ka zvimbiri handzu lowu uve woneka kama penalty akufambeni ka 10 minute leta nawu ta bola tani 80 minute leti gemilwe kubeliwa kama jogos escolares akawa wa provincia ya Nampula ni kawa provincia Niasa iwe yechana hi golo zvimbiri alakanyisa Niasa yena ngave asangula chela zvigolo auya Nampula pota kambe achau dosh chigolo chive chingena aka minute yogumesa ya hlakano kuiwa kama penalty la makunu aileku aya feila kona Niasa loyi hirambuga chisati akawa wa provincia ya Maputo hiwona ugangile ku ashitambo chakuya aka mapalisana ya final Maputo provincia ave abakawa Maputo cidade loko huya laka kulwela mandau manene hiula lezva kwa tlawa provincia Nyembani basketball rambuga chisati uve ugumesa mapalisana ka undau gau khano ni gimbiri kasi hirambuga chinuna akawa provincia Nyembani uve ugumesa mapalisana ka undau gau khano alakanyisa yokhi amikawa ya provincia Nyembani ayishikotanga kuve chapela kuya ka match finals tsena lowu wa volleyball hirambuga chisati
0: basi mungisetu waranzeke tshamela legi chikali magumu ka mahungu ya dzongeni ka tiku ya wazihlanu lweyi ungaluza man'wana hi muvhuli hi chikati chofana ya wazihlanu lweyi mave mandleni ya Bernardo Salomão na Tomás Valoe gipelili hayi chikan

0: Zvigonzo zvavanhu vahombe zvinanilisima nguvhu muonereri waraviga kuyelana nita zvigonzo zvahombe kunge alfabeti akamitirwi yatagonzo lomunyambani nealisagiragira iye ana lwe avulavula kushungetano hi ugonzisirigiga alfabeti sasamwe chinhu cha provinsia
1: alembilege ena hitsalelile asi nkumili kenyenjo senkwanta iwoito wa zvigonzane la hengane 4 kenyenjo 29 wava vasati tihlayelo tengayenati kuve hi titsalela anga mameta i 9 idzoito laha hi nga vi hi byi kota a kuve hi kumpirire hi 61.6% a byigonzani lebyi byi vi byi kumeka eka nhlayo ya 250 wa macentro ya alfabetizasao na vavi va gondzisiwa hi 203 wa va alfabetizador voluntario zvin'we ni 99 wa vagondzisi laha ka nhlayo leyi ya 5,558 hi kuma 299 ku nga vagondzi va programa familia san alfabetismo ku nga profasa a programa leyi yi mahekaku lomu mitini kumbe lomu mingwangweni ya zvigonzani a zvi vanana va ensino sekundario hi zvona zvi fambaku lomu mitini zvi gondzisa a vanhu vahombe na zvi sangule ku gondzisa vapapayi vayekelwani kumbe mun'we ni mun'we loyi a faneliwaku hi ku famba exikolweni na hi wula kambe a ku hi na ni 1690 ka lava va ku gondza ensino primario para jovens adultos ku nga nivhel leyi ya ku nga na va khupukile a xilawu xa ku sangula ku nga alfabetizasao na hi na ku wula kambe leswaku lomu ka gondzo leyi ya vanhu vahombe hi na ni ku vilela nguvu ka ku participara ka vapapayi hi ku a tihlayo tabye hi leti ti nga ta ku chota nguvu vatsongwana va fambaku lomu masengo malembe leyi hi na ni 29 wa vapapayi va nga tinyiketela a ku famba lomu masendo na hi karhi hi hlohletela leswaku vapapayi a hi fambeni hi ya xikolweni a ku gondza hi loko ka kalaku ku nga hina tanga a hi fambeni hi teka mingango ya hina hi nga chaveni hi famba hi ya kuma kutsongwani a ku onhekela a mikama leyi hi nga na yo le macentro yi tsongwani tiwara timbirhi hi ku sanguleni tutuve tigondzisiwa a swi kota ku loko hi mbitile kusuka exikolweni hi tlhela hi famba hi ya hi ya tirha a mintirho ya hina leyi yi faneleku a ku vi yi hi nyika a ku hluvukisa a mingango ya hina ha mi vitana ha swi kota kambe ku kwalaha mu nga kona hi nga swi kota ku ivi hi ta mi tshinelela hi mi mahela a sentro hi tlhela hi mi nyika a vagondzisi wa ku va va mi gondzisa na hi tlhela hi wula kambe leswaku lomu ka subsistema leyi ya vagondzi wa vanhu vahombe a nga subsistema de educação da adultos ha tirha khwatsi ina maji zvi kona leswi zvi hi chotelaku na ku fana ni mabuku ya vagondzani o ya zvigondzani hi lawa hina hi kalaku hi nga hi nawo aka mikama leyi maji hambu hi leswo a hi nge tsiki a ku vi hi chiketisa a ku va gondzisa ku va tiva ku va tsala va tiva ku va lera a vagondzani va hina kumbe vapapayi va hina ni vamamani hi ra ku hi fanele ku hi swi kota ku hi hundza ka situasao leyi hi kona hi tirhisa a mabuku ya vagondzi lava va ensino primario de educação geral ku nga zvivanana leswi zva primera kala ka sexta classe hikwalaha ka maekivalencia hi ku loko hi ka hi maha maekivalencia hi ta kuma leswaku nivhel leyi alfabetizasao hi ku respondera a primera ni segunda classe hi gama loko va mbitile kuma alfabetizasao va tlula va ya ka ensino primario para jovens adultos leyi yi gondzisaku a kusukela primero 1 kala ka quarto 1 a primero 1 Eu corresponder à terceira classe, a segundo ano, e corresponder à quarta classe, a terceiro ano, e corresponder à quinta classe, a quarto ano, e corresponder à sexta classe. Logo, vai chegar lá com o quarto ano. Logo, gimbela lembe, vona, va cheliwa lumuka maizami, ou va maha a maizami, loi adu passa lá com maizami lao, inani acesso ya ensino secundário. Akufana ni vana na lava ku va gonza aku chikela ka joka sexta classe. Na ka sexta classe va ta ma exame. Loko va ma exame, eu vou continuar a ensino secundário.
0: Nelsa Giragira a kombela a vanhu lava kalaka va nga gondzangi swikola va tinghenisela ka alfabetização kasi akuva tiva aku tsala ni ku gondza.
1: E outra hichi kombelo cha hombe. Cama comunidade, ser com vizinho e a escola, acabou que levar papai e levar mamãe, vão ganhar na lá de colina. Mas se nele lá há cachecola leite, tinha cusuhan e lá mudin. Caena, logo agis, ok, já cola de um chote lago, anga já cota cuchiquela, anhequela a vidro lá de colina, a felago atzaliliwa, cama programa e alfabetização. Cagunzisiwa, vamukeliwa. A chikola chitavamukela chitavanyika vagonzisi chitavanyika akakugonzela kona hi ku tinyika ka mabasi wa ku tshinela laha chikoleni hapelo leyi hi maha hikwalaha ka ku hi na ni desafio ka nhombi ngopfu ta ku hi hungula a tinhlayo ta vanhu lava va kalaku va nga koti ku leri va kalaku va nga koti ku tsala kumbe a ku maha a tikonta a provincia ya hina Akamika mali, eu conta a taxa de analfabetismo e a 30,5%. Lá a taxa lei e da Reacumacu a 18,8%. Vá papai, vanga coran lá caixaile. Vá calacu vanga coti culera, avazale, avacoti como a conta. A 39,2% e chaio e avamaman. Na eu lá leswaku va hi kona a vanhu va swi lavaku a ku va kumiwa hi maprograma leyi hina hi implementara a subsistema leyi para ku hi kota ku hi nyika a direito ka vohle vanhu lava nga ku a ka maluyani va hi vatsongwana va kumile ni swilo swa ku tsalangana va nga swi koti ku famba xikoleni ja leswi ku nga ku a edukasao i direito ya yetlhe munhu hina ni subsistema leyi para mun'we ni mun'we loyi a nga kala ku gondza hi ka ma leyi a nga hi mutsongwani a felaku a tshinelela a mahati nivhele loko wa mahili nivhele wa swi kota ku famba ni sekondari ya gondza madesima segunda wa tlhavinyeta famba mafakultade va kona vanhu va mahele kwa lisensiatura na va sanguli laha ka alfabetisasao va kona vanhu va nga famba va sangula ku gondza hambi loko na va hini madzanovhe yanu o va famba na va gondza maxi va guma va ku kuma tirho hi phambeni leswaku a ku gondza a ku na tanga yehle munhu loyi a nga ni kusukela a 15 yanus na a nga mahanga a xikola primari wa famba ya tinyikela le ka xikola xa ku gondza ka vanhu va hombe a fela ku gondzisiwa a fela ku hluka hi ku loko a kota ku gondza zwinyingi leswi swi to n'wi vuna hi ku alfabetisasawu ku sanguleni yi vuna wena hi wexe hi ku loko u nga koti a kulera zwinyingi leswi swi to ku hundza u ta famba u ya chekela ka ndhawu wo endza wa cheke u vona ku lexi nga tsariwa la ka xixapana a wu swi koti ku lahani ku tsaliwile ku yini u hundza parixi ya wena ya lomu u fambaka kona u nga ha swi kota kambe ku kwalomu ka ku tirhisa tibangu leti hi tirhisaka u ta chekela le bangu a wu swi koti ku tirhisa makina lowuya u teka karata mugha wena u kombela munhu a ku pfuna u teka a pini ya wena ya bangu vila pini liya i pessoal ya sigilo u nga nyiki munhu hikwalaho ka ku wena u kala ku u nga swi koti u ta teka a pini liya wena u nyikela a munhu i ta maoperasa muliya a ku sangula po da humesa a mali a ku chelela lomu ka konta wena a koka risibu para u vona ku a saldo hi ya leyi tu nga hi kona a tlhela hi le ndzhaku a ma yin'wana operasa a humesa mali na yi tele a teka ya lomu ka konta ya yena wena u tsimbile a wu woni i ta ku kalavela i ntan'wu hi hlohlotela leswaku a hi fambeni Iya, hi vona ngopfu alfabetisasan'we hikwalaho ka ku kwalomu ka timhaka ta Sawudi ha famba hi ya kuma byitsongwana hi ya bya byitsongwana lomu ka mapalesa lava nyikaku le xipitali hi kota ku yini a ku loko hi wuyile hi le xipitali hi ta hi ta hi ta mha leswi va hi byelileko hambi hikwalaho ka ku hi mama mimbulo ya kona hi fanele ku hi hakisa ku lomu emzimbeni hi swa ku tlhatlheka ka kona. Xa loko hi nga tivi nchumu va ta hi xipilikara va nga laha maparasetamoli u na ku nharhu hi siku lava u nwisa ku yini u to chikela u tekaka sikanyari u nwa khadi game u tlhela u ya nwa u nga ganga u le xipitala va ku byelaka ku yini va ku tomaro xikomprimido depos de tomar arfisa wena u nga ta swi tiva u to teka leswi u to swi kuma u ya ma hambi ku u nga kompleta ridoze ku u nga swi komprenderi loko mahe malaria u nga na wo ma nge hakisi ma hundza malaria na u nga ma hanga amedikasan koreta guva likiki nga wu vabyi ti lava ku maha amedikasan koreta na wu landzelela leswi wu byeliwaku le xipitali na hi tlhela hi ta tatisa kambe hi ku alfabetisasan ya vuna ya vuna hi ku hina ha swi vona ku a ku hanya ka hina ka siku ni siku ku fambelana ni mercado ku fambelana ni manegosi hambiloko u nga ma hinegosi hi kusuka u ya mercado u ya dumbanenge u lava ku ya maha makombara ya wena u na ni mali ya ku bindza leyi u nga nayo loko u nga valanga hi ku ya xikoleni u ya tiva tikonta a ku maha u ta kalaveliwa a troko ya wena loko hi muxavisi u ta teka a michumu u nyikela va ku nyika mali u tlhela u teka troko ya ku tala u tlhelisa u suka na wu luzekele nguvu hi michumu leyi u xavisaka u luzekele hi mali leyi u tunga na wu xaviseli yi tlhelela kambe hi ku ya vhunda phela alfabetisasan'we yinene vamakwerhu yinene nguvu ya hi vuna ya hi vhulula a matihlo yi tlhela yi vhulula a tihloko ta hina yi hi vuna khwazi ni ku pimisa ma swi vona a vona na loko va famba xikoleni phe va famba va va gondza a kumbeleni ka swigondzo leswi a siku ni siku va nyikiwa titepeseni a nga matrabali barakatsa va nge famba ri ma mahali kaya a chikela n'wanana prahife ku hi byi kholisisa ku phela a n'wanana loyi a xikoleni fambeni ku loko loko u heta hi kombela mabuku teka mabuku lawa ni hi vulela hi swivone ku yina nyamuntlha yo kona hi ku mugondzisi wa chela ku vhixto lahaya kakadere u tlhela tsala ni siku leki a nga ma hi gona vhixto leyaku a hakunene a n'wanana yi fambile xikoleni ila ya tsala maxi laha nga kuma xixi laha a xixi lowu wula ku yini wu wula ku a nga seritaranga u fake u swivona ku kasi cini xi nga fanyareka laha ka tepisi loko a tsandzeka wa te ku mfuwe ku mu hlamuxana ku tshama laha tsala leswi u tsala leswi u tsala leswi khoma buku leti u ta kuma mihlamulo ya ku ya ku ya xava loko ku yi ku wena wo swa ku chotela a wu kumanga a ku wonekela le mabukwini hi ku ku u tshama u nga tivi ku mu vuna u nga tivi lexi mahekaku swa maheka kambe ku a vanana va suka hi kaya va ku va ya xikoleni va famba va tshama lomu tindleleni a va chikeli phe xikoleni le kaya u tshama ku yi xikoleni le xikoleni a mugondzisi i ta tshama ku a n'wanana byi mu kumile i le kaya ku hi kona hlakana a ka mona ku swaku a vangana va huma va famba kaya hi gaya yi ta rap a maboko yaku a famba a chikela a phutsela mpahla ya ku a veka hi ku yini hi ku hina hi nga ta swi kota ku la ku yi kona hi nga naha maboko hi vona ku lexi u nga tsala cini hi ku lomu ka matihlo ku phumile swa hi chotela a hi na ku wonekela hi ta zaku loko gembela lembe vana ngo n'wana no i kumile pepefe a n'wana no a nga na mavhanya sonjo a xumbarini lexi nga mu xumbarisa hina a hi xi tivi hi sangula ku xaha hi lava ku famba xikoleni hi ku swa ku ha yi xumbarile ya chikela yi holovisa vagondzisi maxikulu loko ku hi ku khwatsi ha swi kota ku siku ni siku hi mahakumbanyamiendlo ya vanana a hi ta swi tsumbula ku laha xi kona xi kala ku xi nga hi kona khwatsi xi kona lexi xi chotaku a hi fambeni xikoleni a hi fambeni hi ya gondza alfabetisasan'we na hi tlhela hi phinda leswaku a ku gondza a ku na tanga hambiloko hi munhu wa hombe wa gondza u nga telwi hi tingana u nga telwi hi ku loko munhu a ku hleka loko a ku hi nga wona leswi a fambaku ka ni la ku ya ganya yini tanga leyi a nga ka yona ina wo hala ku tirha u nga godoli mutsiki ku na lexi ndzi fambisaku xikoleni ndza xi tiva u famba u ya xikoleni u ya tshama u ta fakaza phema ndziku utafakaza ku e lamba alphabet loko yonga alphabet zasawo na ndzi nga chikelanga la ndzi nga kona nyanuri
0: ndhawu yin'we ku kumeka unao ka ri kugondzelo swa vanhu va hombe ku nga hi laha xikola skola stem rule mudoropeni ka Nyembani murhangeli wa xikola lexi nexi Orlando hi yena loyi a vulaka swaku ku tala ka lava va gondzaku alfabeti vavasati ya kusa havanuna lava kumeka na va karhi va tisiwa tingana ku va tshama na vasati va vona va gondza
2: a lembe leki ka 2026 hina hi amukeli vamamani ka nivhele yo sangula ya alfabet zasawu ya numero ya dzasezi ya vona lava va ku sangula ku ni ku tsala vito gaku ni ku tiva ku chumu hi xikola yi dzasezi vamamani va nga kona laha ka sentri leyi a hina ni bava mun'we a hi nayi mazikomo xikola leti na ni masentri mambirhi ki kwa sentri ya vumbirhi leyi va gondzaku primary one va nga pasa leki ka lambi ka ku va tiva ku tsala vito va gondzaku primary one di epjaka hina nge i primary one di nsinu primary di jovesi ya dulu laha ka turma leyi hi tirha ni dzasezi wa vona maxikala dzasezi laha hi na ni 13 va vamamani ni 13 ya vapapayi hi vona vanhu laha hi tirhisanaka nawu a lembe leyi giga 2026 leswi hi nga na swipura ku swi vula laha hi ku hina ka hi mahanalisi ya 3 ultimo janus ka malembe laya manharhu lawa desi 2023 24 25 ja hi tlhatukisile a 58 wa vapapayi ni vamamani maxika 58 lava hi na ni 50 yu mabasi ya vamamani a sete hi lava va vatsongwani muvhu wa sete wa vona hi wa ntsengo wa kona lawa pura kula ku vapapayi va kala ku ya xikoleni hi vuleswaku va tshama na va titlakusa va kala ngopfu vapapayi ntao loko ka 58 lava kambe a va nyimangi hi na kumvhini xikola basika hi wa nga gondzisi ku a ku gondza leswaku va gondza lava hi kaya ku nga hisino a distancia pesd hi va rhumele ka xikola xa mwele hi vona va gondzaku purke va vona va kona futsi va nga tikombisa ku va lava ku hasimama ni xikola xabye hi va rhumele mwele pura va ya gondza va maha seti maklasi purke hina hi gama hi sexta pura insino primary di jovens adultos naquele momento ja maxi kusukela lembe kingambela lava nga graduara lembe kingambela ka ntsengo lowa 58 va kona 5 wa vamamani va nga ku hina ha pfumela ku va ha uniform ha pfumela ku gondza ni vanana mu nga ta tizona muhi vatsongwana ka ni va ku nada hina ha swi lava nguvu va hi ta kombela hi ku hina hi ali hi ku hina hi gondzisa votlhe va kona ni sweswi va gondzaku laha xikoleni va boha uniform va kumbirile byoke leswi hiwulawulaka va ta eduka sound physic a va na problem mamani lava loko va hi ni xikhalo hi leswaku va chikela va ta vula ku hina hi na xikhalo xo hi va tlhela hi va nyika wu ndhawu hi ku swa kala ku mamani a pfumela ku ya xikoleni a tlhela ya continuara ni sweswi hiwulawulaka va gondza set maclasi va nga pasa lembe kingambela pura kuvula ku hina vo tala hina va hi xenga ku va ya xikoleni ntao loko va swi hundzisa hi se a hi byi tima ji hina va tiva ku va kona va sitataka ku gondza ni nyamutlhe ni leswi hiwulawulaka hina a vavanuna va lomu mugangeni lowu pura ku hi va sensibilizari hina hi vulavula ni lideri communitario hi tirhisanaku naye hina ni secretary du bairo hi tirhisanaku naye hina ni conseil de scola a ka mahi mahaku ma reuniyau ni votlhe va yi nkarhi gado ha fambisa lista de presence papa hi loyi a nge nga byi koti ku sayina ha mutisa ku kasi u za u nga tivi ku sayina na hi ku laha xikoleni hina ni alfabetisa sawunzwini ke ento ha mahatirhelo ya ku hi mubaba hi hundzu ya ku a mandziku u ta kuma ni bya hombe byi lavaku ku u tsala ha wete byi lavaku ku u nga ma ku mali ka ni ku hlaya mali ya ku hundza wona ku vitana mamani hi ku na mu rhandza ku byakhe mamani rhangela u nga ma hi lebyo vhumela ku u ta xikoleni u maha acompanyament ya vanana loko yi ku nyika lista u asinari ku u wena u muloko hi munhu u tenge u tiva ku tsala ni ku leri pelo menijiso jaha va sensibilizari ku va tshinela va tala xikoleni amagezi hi ta siyela vavanuna kaku wa ta ku kombela maxina hi byela votlhe hi ku sitatani mu ta xikoleni mu nga mahi leswaku mu ku xikoleni ndzombeta xikhati mu nga luzi xikhati a ku ta xikoleni a hi ku luza xikhati hi ku wu tivi a guvhernu a siku ni siku i lwela a hluku ku lava ku mu ta xikoleni kasi ku a bya mandziku leswi to humelela mu ta byi tiva ku pfuneta vana na ku hlamula titepese mu ta byi tiva ku ti tsarisa ma ka maassociation lama wuliwaku siku ni siku ma ka maassociation entao tshineleni n'wetlheni mu nga si wosiya hambi hi wa papayi ngoni xikoleni hikusa loko ya tirhaka obra yo karhi u lava ku hola mali va ta ku sayinisa wu ndhawu u ta pfumela ku amukela bya pawa bya mandziku hi kota ya nyamutlha u nga ala ku ta tsala vuha u kombela ku mu tshinela xikoleni mu ta hi ku tala hi ku tsutsuma mu tlhela mi ta simama mu tshama mumbeta lembe kala mugraduwari mu ya ka maphepha lawa ya ku vulaku i papel de graduate ku nga certificate hi byo hi byi kombelaka kusukela ka nyamuntlha talani ku tala hina hi kona hi vulile mangi a hi na kama kambe hi khedi kwa likeri ka mina wa ku amukela hi ku nyika wu ndhawu hi ku hina hi tirhela sweswo.
0: Amdria Rad Msambiki yi bulile na Eliza Kimbin swin'we na Susana da Conceição lava fambisaka a ntirho lowu wa ku gonisa a vanhu va hombe a 25 de setembro lomu doropeni.
3: Komu xa hi tolovele deje nga va ku tirha hi tirha ni vanhu va hombe hi ku tolovele xa karata ku tirha ni munhu wa hombe porque loko a hi ni mapreocupação a centro a ngati loko qualquer coisa non vem ao centro ata siku le nyamuntlha manzi ku a ngati às vezes o ambeta fica a ngatanga centro mas já é vai tolovel baixa o tsale quase meu objetivo lá o lava como mal cansar o vacota como motivar vai fana nem vanan magonzelo yacho a vacombela como vai tsinela vai tashengela na hina porque a juco na juco maha kulo muti queen onga iti ve canet sempre ambu banco logo nga gonzangi waya wa mahelwa swin'wana swa ku a hi swona u swi lavaka
0: ku fanele swi nga va hi wula a ku tala ka lava gondzaku alfabeti i vavasati ya ku sa vavanuna va tisiwa tingana ku ya tshama ni vasati va vona. Mitirho ya Rad Msambiki hi yona yi nga va yi bula ni va ku karhi lava va gondzaku alfabeti va vulavulaku hi lisima ya swigondzo.
4: Letil de José hi sungulile mbeleki byi cincile vinyingi porque xa ndza byi kota ku tsala vito gama hi kopuleto ndza byi kota ku tsala vito gama mani wa mina le ka papa wa mina leti nga ndzi ma ndzi nga gondzi ndza hi n'wanana a ndzi hi ni mativhidadi yo tala ya ku ndzi nga kumi kama wa ku ya chikoleni magezi laha ndzi to ma siya para lavaka a va gondzanga ma byi va byila ku gondza no importa hi dadi a hi ni kama wa ku gondza think hi kota ku tsala maveti ya vana va hina hi kota ku sinara lomu ku laveka ku ya sinari hi kota ku lira porque loko hi nga sinari a xi ko nchumu xi to kumeka loko kambe hi nga gonzi hi nga koti ku tsala xi nga ta kumeka xilo xa ku hita maha porque hi nga ta byi kota ku tsala ne vito ka hina ja a hi gondzeni a hi tshineleni masendro hi gondza a hi hakheli nchumu so wu hakela ka hina wu tivi ka hina ni ku kupirira ku ta masendro ja loyi a byilaka ku gondza a wati kwalikeri sendro va ta mu gondzisa.
5: Ndzi Alberti na kwamba ndzi sangulile mbileki a ku cincile ku ndzi nga ha byi koti kambe ku ndzi nga tsali vito a vito ndzi wa nga tsali khwatsi maxi leswi ndza tsala khwatsi vito ka mina lava ndzi va siyelaka magezi ndzi va siyela leswaku a vanuna lava nga ka ku gondza bya laveka ku ve ni hi gondza kasi hi kota ku tsala mavito ya hina hi kota ku tirha swin'wana leswi fanelelaka ni wu gondzisi.
6: Gilda Joanki mina ndzi sangula golembi gegi ku gondza jema ndzi tswaliwa ndzi chitijikola pela manjo a kama ndzi nga nghena saleni a vito ka mina ndzi nga gitivi a ku givala hi yini a vito ka pela manjo paga papayo wa mina ndzi nga gitivi ku givala hi yini pela manjo kusukela ka masikwana laha nga vala ku hi gonzisa mugonzisi pela manjo xandza swi kota ku loko va ku a vito ka papayo wa wena givala hi yini ndza swi kota ku tsala ga mina givala hi yini ndza swi kota ku tsala ku a vito ka mina givala hi chumu xo hingya gama ka chumu xa so pela mani xi xa ku tsongwane ku xaya ni ku nghena
7: se a loko u tshuka u hlangana ni swikarhato le hekaya bya ku fana ni ku badyeliwa hi n'wanana kumbe ku badyeliwa papaya a wu tshuka u lova xikolweni
6: a ku lova ndza lova ma xi tenki ndzi ligara ndzi bya mugondzisi ku ti sinyora prisora ndzi nga tata nyamukhe ku ndzi kumiwile hi swona a ku xi ta be ma xama ndzi ku nompo do dara mafalta a durante ya 2 days 3 days sim pelo menos dia assim ndza dara falta imagina we todo os dias ou loko mahi marilo assim na mahi ya família ndza dara falta imagina we la muito
7: magezi munhu u masiya ku sela lava va ku va sina hlengela ka ntlawa lowa n'we wa swigondzo ngopfungopfu vavasati
6: swi kombelela ku vamamani lava nga sala ndzhaku va fanaka na mina ndzi kombela ku va tshinela na vona va ta va ta va ta teka ku tsongwani ku tiva hi ku pele menjo alfabeti ya gondzisa va nga chavi va ku alfabeti ku na ni yini yini na da pele menjo ku va ta va ta hilaka suhani hitava ta gonzela aku beteliwo munhu ahava a chava anga chavi munghana kuta u ta gonza nkuta u ta gonzahela kusuhani switsongwana leswi u to ta swi kuma a swi nga ta fana ni leswiya u nga ta sinarelwa dokumente hi munghana u ta sinara ha wexe hi swo ndzi swi siyaka
8: ku tirhisana ni vanhu va hombe a swi fani ni ku tirhisana ni swivanana teko ku va khongotela kun'wana masiku va ku nyamuka hi ya marilweni maxi mu chikelaka ku muzwanana loko mu tiva swaku marilo i ni gambu ni mixu podi mu kumana mugondza loko va ku marilo i ni mixu podi mu cica torari pura ku yini pura mufeya mu nga luzi maawula mu zama ku komberela programa ya xikola a zama ku va khongotela a problema ya vavanuna hi liya ku no bodi hi patsana ni vavasati a yi tshami ndzuti mun'we ni vavasati hi na vapapayi va mingango a vamamani va fambe hi gurupu ya vumamana a va pfumeli ku tshamala ka ndzuti mun'we va kumana ku fika ku gondza xikolo maxi hambileswi a hi nyimi a zama ku khongotela va ta na va kumeka mun'wana ni mun'wanyana maxi wanuna sempre hi nawu wa tidyondzo ku mina ndzi wanuna ndzi patsana ni vavasati
0: mwingiseto wa ku rhandzeka a ngu eta gasi ku nyamuka nyima laha nyamuka hi vulavula hi lisima ya alfabeti ku nga swigondzo swa vanhu va hombe Horacio Romão hi yena a nga ta endlela tahungu leki Bernardo Salomão a veka wonele ka michini.

0: Mama ndiloyewa muganga wachipasa kutani Eduardo Mondlane dorobe ngawa machichi loko akomba kunabyala kutani kutsaka kakwe ekula kuvhusheta matimu ya taliranzo hambu loko chikati na chihunza chikati lechi leka manot ni 8 minutos simumahina wena muranza mingisit alakanya ku akuna chigela lechi tima kuve hambana wena ekulaka ku hambu loko kuna vhula hambu loko ni chirami
1: kana vula kama xirami kama hamumu hi xikan'we ya kusa wena mungiseti u xigero xa kumaka ka hina hi wumba nyandzu yo dya mungiseti radio radio mungiseti
2: radio msebike ao servicio do cidadão
0: matimu ya liranzu ma ta fambele ndlela tinene loko ni hakunene kuhini mupangalati kutani muvangi a ndzeni ka swona
3: Nzi famba indlela ya hosi siku ni siku
0: Leonardo Molima
3: Nzi

Kutenjika nal dumulima lokata ko bapangala twa moya kambe uya nyambani muganga wa walunguka province yola kanya sol ya rambajale ge em dos dosi lokata ko hikombela moya meno itini 3 minutes

laha a balisiweke matimolo leswaku swi sukelaka ku viha hi ni mbangu kutani ku lovisana ni phoyisa laha ndzhaku ka swona ku chikelaka ku laka ku ve ku a balisiwa. Tatinete loyi ku tshika ku viha hi ni uchayi n'wana muchayi nakona ematinete nakona asili vasat laha xipandzi xa vona na vana va kaya va thipile ku a tinsimu ku fana vuyelwa matimu ka makomba leswaku ambugele mafurha a ma xipandzi xa lava va nga hingangiwaka. Exikati lexi murhandzamingiset hi le ka mayanoit ni 30 minutos siku lege yi hlanganisaku 2015 248 dka lembe ga 2026 yino sala tsena ni 10.52 central 17 dias ka siku vi lembe ga 2025 gin machikela a mabumu xigalo xa ku vehi tihita murhandzamingiseti ka siku hita tisa leswi ma nga makungu hikuva xikati a xikati a xinyimi a xikati xisima machi ya mahlweni hikwalaho hi fanele ku ve mazontlhe swi koteka kasi swi kota ku ve hi landzisa leswi ku nga ku rhandza ka matimu ya hina laha u ma tsandzeka ku ve u ma tatisa ka xikati lexi u fanele ku ve u ma siya kutani u kuma boha cinyiwani kasi ku ve matama hi wa lembe gin'wani a lembe gitaka swi kona swi sele kun'we chemu swi kotile ku ve u tatisa lembe leki hi mavhiki ya vhiki ga 35 gin'we leki nga na gona ka xikati lexi kambe simama hi vula leswaku a xikati xona ta tsutsuma lava nga yi vana na tolo nyamuhla vakokwana kutani ku lava nga hi majove lava nga yi vana ni vona va nga majove ka xikati lexi hikwalaho leswi koteka ku viwa swi ma xikati ya pfumela swi mahi

0: bya vakhalabyi hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekeli ku da leswi ni leswiyani hikwala ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvalisaka vo vakhalabyi hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela anhlazi Yezu ya ta vudahu yi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Inhlekani ta yingiseti va radio ka nkarhi lowu ni kumeka mini lani na ni na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provincial ka Matsolo. Ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni maghelo ya kulwa munhu leswi mihlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi wange i tirhisela hi dadi. Kambe a tirhisela hi dadi loyi se munhu loyi se nga kokwana wa hina xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu loko o za u va tirhisela hi dadi u va ka ntanga leyi ya kokwani hileswaku se u kulile. Ntango se loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madlela lamanene. A ku kula a swi le kuhlaya swa ku se a wu fanele ku va u dla pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni magelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Khati dzumbanyani mun'wanyani a ya masin'wini mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxa a madela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela a ntshako u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku likuwa. Ni nga hlaya leswaku a madlele lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dlisa xiswona a fanele ku va a dya swakudya leswi nga ta mu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga huxa a dya a mitsumbula mihlata a munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu a matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu tinyangana makhapa matsheke madlendlele i swilo leswi a fanele ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke a fanele ku va a dya a tifejau a fanele ku va a dya tihlampfi matandza a fanele ku va a dya nyama i la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi masi a lowu a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya ni yelweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dla swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swo swi a dlaka swona naswona swi ta mu nyika a ntamu a rhandza ku va a phuza a leti na ku hambiwa hi tihomu i swinene swinene swileswo swa mu nyika a ntamu. I fanele hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dlaka swona kokwani wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi mu nyika a ntamu a fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hina lwe hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u ve nga u pfumbeka a ku ve ni torha xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khalabyi lwa hina lweyi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza a mati na wona ma ya ma pumbeka hambi hikuva a famba a xi koti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu loko a nga phuzi mati se a fanele ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwani lwa hina lweyi kumbe a ya masin'wini a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi hin'wana a fanele ku va a phuza mati. Sosi hilingari ka mafruta ya nkari inga nkari ya malaranja wa matanjirina afana kuva abumela hintamu a mafruta lawa leswaku akusigira ku akuma mati lawa yani ya ku mata mpfuna kuva amuzimba wa yena u kumeka uni ntamu kumeka unyuka ifuthi a dyeni mafruta man'wana ya ku fana ni tibanana masanki lalasi loko swi kumeka swi ketsa na hi le nkarhi wa swona wa swi ketsa a fanele ku va adla leswaku swi ta mu pfuna a tisenge na tona ti ta mu pfuna a ku va a kumeka a ni mintamu i swinene leswo i futhi hi tlhela leswaku a ka kokwana lowa hina lweyi seraki swa pumbiwa a ku va a hi ku hi fanele ku hi mu pfumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e a kokwana wa hina loyi a nga pfumbeliwi swakudya loko i ni kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena xikwembu xi mu hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a pfumbeliwa nchumu swa ku a fanele ku va a dya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi e-e a kokwana wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwana loyi a nga na mavabyi ya matensawu loyi ina a ka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a mpoda a dya swakudya swa munyu nimpoda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldo a makaldo ma ni munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina loyi loko madala wa hina a ni madiabete hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni marestrisoxa kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe hi ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu marefresh kumbe a nga na wulombe hi hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a marefresh ku lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana leyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nimpodi swi nghena hi xiyin'we hi ntamu swinene kasi loyi hi leyi a nga na marestrisonge ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana wa hina leswi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba apetite a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ya ku endlisa hi swoleswo swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khanyala muzimba bya hina kota tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanele ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina loyi a nga kumeka a khanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na pititi la ku dya madyelo ya kona se a ndzuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisa loko mi phamela leswi o dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na a nga dli nchumu hambi u ya mu vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu loyi ku hi vona swa ku i ncini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha tshameke kona loko i li vhovhaku hambiloko i lowa va vhovhaku se a ya a ha tigwenta ha ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirha leni swa la kaya mas a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni madyambu pura kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanele ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelela ku va a dla i swinene swifutsifutsi hikuva hi prestara atensawu hi ntamu ka vhovho lweyi ka ku va hi bekisa emagele ya yena loko se i ni vhovho wa ku se himpela hi kunene se a tshamile ni la se a kulile a la ka nkolo la a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swa ku dya swa yena hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu facilitara a ku va a dla a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dyi nchumu hi ku a nga swi koti ku mita hi ku kandza veji manje a kulaka a ni tanga na yona iya a laka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la ku dya a nga li kumi para a minta swakudya leswi a swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna para a ncakuna swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu facilitarela ku va a dya a loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntlamu swinene a mpfunga na wona u fanele ku va wupfa swinene leswaku a kota ku va a dya a kokwani lowa hina lweyi hi cini leswi hi fanele ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca kuva hikuva konkwana lweyi a nga dli purikulumbanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena rhangana ku mini leswi ni leswi a ni swi lavi swi ni lisima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muti important ka mukhalabyi lwa hina lweyi kumbe ka kokwana lwa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku languta swakudya fra yena se swi helile kuvi fra yena a swi se hela ya ha mu lava kokwani lwa hina lweyi ya ha lava ku mu londzovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisa ku dya lexi a nga xi dyuli u kumbe hi vona leswaku lexi loko a dya xi nga n'wi hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekelelani na n'wini a ku va hi kombisana swin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swone a ku hundla a kokwana lwa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina ani mambo
0: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tsundzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni mahincela manene hi ta madela ya vakulu va vanhu.

0: kunwa mati hi ntsengo wunene, ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka ha kona hi leswi nga ni lisima hi swi yingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha. A ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka, a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu, a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxa ya ku mu sivela a madela manene. A hi hlonipheni a swi duhati sweswo, hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela, kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo. Kutani nongoloko wexu u tlhasa vugan'wini, mawaku loko hi kola ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka ha kona ndzeni ka xiyenge xa madela. Vavi na wene, Victoria Sithoi na Tomas Bruma.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Bana hi ndlela yinene.

fambisa leswi mi rhandzamekise dyi na wena kota wuleleko ya fambisa leswi loko swi ta ku mahora ni 30 minute laveko chikatisela xihundla xa tirhosiku lexi lunghiselaku hina kuloro ro xitina botela kusukela ka chaichai waza laha xihundla xa magela manene na vulavula hi vamadala lava kunene nakona va fanele ku ve va hloniphiwa swikati byinyingi laha a vana va kucetelaku byinyingi hi va le handle van'wani lava tsukulaku vatswali van'wani lava va xungetaku byinyingi kambe kota mun'we a hlulile kula leswaku swikati byinyingi loko ku madala wa loya hileswaku swi kona ku kala ku ngama hi tindlela letinene a sangala ku pimisa leswi a swi mahelela kusukela kun'wananini a suka ku sangula ni ku tiva ku vutomi cini u nga se byi tiva a ku hlayisile maheli byontlhe swi kotekaka se nyamutlha loko wa hombe kumana ku betela vanana ka a ku ve va chikela va chisela se leswi ngo wa hombe kumana ku rivakela ku ve u hoxela chukari ka sa ku ve a ta kuma chakuka hikwalaho loko xungeta kutani kuu kalavela u ya swi hlola u kuma ku a swi fambe tindlela letinene ku hava chachukwana ku hundza ku kombela rivalela kula Fernando Nyabanga ejaga le Palmeira mbuyangwana

0: Lipili mungsetu wa maputu gaza na inyambani zangetu katiku ikola kuwa ikupangalata. Eka ringwana binzula nukono kushundlesha madarala vusiku lanake ibulaku ni vanantiku la balanza kontiru wa vusiku. Nyamunta ina marambuwa inakulu nukono itamulos lipilili nukungalo savingsit uvulavit.
1: Kwa mbongile, mina Tomas Moyani, ndeta msaidu magata utirawusiku shakarata. So wakasa nchena, akuna kumu, akuna shakwini ngamasho. Sentena itulubelile ku kutira usiku mata usiku takaratisa porque kini lava vanhu vafamba ku usiku na vanga tiri nchumu kwa vamba va hlota minti ya vanhu se va fika nje va lauta hi va kola ku manje kuma kumana na hina va kota porque ni le kaya afana vona vona vo hamba va hi va famba rendze kuma manje ni nga ka va hi hlomile hi ri hlile hi hloma ku hi swona manje i lauza makweni hi kota ku kuma pawa na hina ha kan mamba
0: utjalo ekolomo ka chencha
1: utjalo shibuto
0: u sungunile ku tira lembe moni
1: a ntlo lo kwa dlo msangule hi yo jimele dzasish
0: kusikala ka loko sungunile ku va u tira ma tirelo i wa ma kunono nwela mutirisa ku yini
1: a leswi tirisa ku swona ma nono nwa wona manjepa u ta ku yini u kala ka ku kuna xa ku khoma xo se hi tweni ku tolovela ku kuna nonwa ka kona ku hlangana swigevenga na swita swigevenga swi loko ta yiva manje kumaka swa ku ha swi kota ku laha nene xi tirheliwa nyingi nyana kwalakala la bazaru
0: u vuleswa kwa mun'wexe mu vanyingi minhlayo vunyingi la ku fika kumuka madexe se
1: tres kwasi vanharhu
0: se mu endla ku cincana
1: hayi ma ya ku cincana tshama wun'we ka ku folgara wun'we ku tirha vambirhi
0: kambe loko u sungunile ku va u tirha le kaya va swi amukele khwatsu
1: hambi vo ka va nga swi amukelanga ntirho hi ntirho sempre a swi vevuki manje u ta ku yini u leba loko na nga hlayisa vatsongwana a ku na ndlela yin'wanyana
0: na u nge se na nghena ka lowu ntirho ku ni ntirho wun'wana u ta wu landza
1: ni ve ni wu landza ntirho wa ku nwana a tirha matikweni se u kumaka swi hela se ni va ni ta tirha kola ka ntirho wona
0: ko matikweni u vula le joni swona ku Afrika-Dzonga sini yona a wu tirha nhlikani kumbe nakona a swi kumeka swa ku nga tshuka u tirha vusiku
1: se na hi tshuka hi tirha hi maduri maxa hi tirha nhlikani va nghena ma 7 huma maduzi ya vusiku
0: loko u lava ku cokisisa ku tirha lomu kaya vusiku ni ku tirhela le Afrika-Dzonga swi ku nonon'wela kweni ku lomu kaya u nga kona
1: swa nonon'wa lomu kaya kwa siniya a hi tirha hi lwanyingi ka ndhawu ya yin'we mi 15 ka thimu ya yin'we se a swi yantswa hikuva mi tirha mi lwanyingi i mi tirha ndhawu ya yin'we se a swi fani swa swa lomukalo so ku swa lomukalo swina swi tolovelile porque hi yini matirhelo ya kona
0: kambe le kaya loko u sukile ku ta ntirhweni u vula ha kona leswaku vanwe nseketelo wa le kaya va tsaka mayelano ni makungu ya wena wa swi kota ku va u ma landza ku hinkwawo hambi hi leswi matirhela kona ngova wola ya wusiku mpela
1: tingi ni ma landzile ku na maqhinga man'wanyana tingi ni ma landzile hikuva ku na ku vini swa ku yini swa fanana ni ku kaya ni tafa ni kola tafa swa fanana ya se a ku na ku swa tika swi li yini tingi gwentini
0: kambe ku ni vantshwa vanyingi nambi hi vabava vanyingi va chavaka ku va va tirha vusiku hileswaku van'wanyani va le hina hi nga ka hi nga tshika ku etlela hi ku hela ku tirha xihundla lexi mi xi tirhisaka hi xihi
1: ya yena munhu ni munhu vhele a ni mahanyeleni ya yena hambi hi tintiwa ti ringana yena mina ni nge tirhi porque leswi ni nga fa leswi a swi lunganga majina a tirho vona swa ka pa ni li kokaya ni tafa ni li kola ntirhweni ni tafa swa fanana
0: kambe loko mo hlanganile ni vanakulobye mo loka mabulo i swini leswi swi mo bulaka swona i tshimatshima swa ku mi nyika ntamu
1: i ku hepa a hi sindziseni hi ta vona leswi nga ta gamelaka kona hi khomana hi tirheni kona swona vambi loko wo tshama ku kaya swikolo lexi nga ta ni vuyelaka matlhelano utomi la kuhanya xiwo xi xi kuma ku xa xitsongo wa tlhanganisa kaya va swi kota ku xi tirhisa
0: kwala bazara laha hi nga kona ku ni lava va nga ni mabaraka ya vona ku fana ni swihosi hi ndhawu leyi u ta ku yi vonelela muni ku tirhisana hi ndlela leyinene ku hinkwenu
1: ni tirhisana hi ndlela leyinene nga voni leswi ni nga laha kwala ku va masenia
0: leswaku mo cincana ku va mu
1: hayi a yi cincana ekela ka tshame senia cuka swa senia na mina ni ta ni cuka swa selu se va hangalakile vanhu ku ni mabaraka manyingi ya manyingi ma nga lomu pakati ka vanhu tingi se hi ta vuya ndhawu ya yin'we ta cuka ke hi pfala ndhawu ya yin'we leyi vona swa ku leyi hi yo yi ti nghenisaku swigevenga
0: leyi nga ni mhaka yo ka yi nga laveki
1: leyi nga ni mhaka yo ka yi nga laveki
0: i swona kambe loko hi simama ku ya mahlweni ni mabulo u vule leswaku va mun'wana mun'wanyana ku ni lexi mpela xi mu nyikaku ntamu ku va a landza ntirho wo karhi ku mugangeni u ni va hakelani va tirhaka na vona nkarhi lowa siku
1: a va koho va swi hala vangani va mina ku tiva
0: loko mu bula wu rhangise ku va khutaza nyana kutsongo
1: ayi hambiloko mi bulela na nga swi lava ta kuva swa ku leswi u nga buli swo ka swi lava se u ta mi bulelisa kwini ku loko wo tshuka wona u lava ku bula na yena ta kuva swa ku leswo a va swi lavi leswo miseto ma nga swi lava le ngapa nina se u ta bulisa kwini u miyelo mucuvuka
0: u mi tsika fa hi ndlela
1: a lava leswo yena iku loko ni ta kuva swa kepa va thola laye kumbe ka manimani a yi fambe a tirha ta kuva swa ku mina leswa ku tirha kusuka ni swi lava
0: kambe handle ka ntirho lowu ku ni wun'wana wu landzaka
1: ya masin'wini so
0: hi ntirho na wo leswo masin'wini i ndhawu leyi na yona ku phendzeliwaku ku va ku ya rimiwa na u tirha vusiku ku va u kongoma le masin'wini wa swi kota leswaku va u ya fika ri nkama
1: na swi kota na njhini ku ta sala mungani wa mina se ya sala vonelela masinkora se lixile nani gijima mi ni famba na masin'wini se na yena mundzuku ku nghena yena a vonelela ku nghena yena a vonelela ni famba na yena mina ku nghena mina mundzuku ni vonelela ya ku se lixile
0: leswaku mo nyikana hi xigava
1: mo nyikana xikati
0: kambe mayelano ni vanghana lava va yelaku ku va va tirha vusiku a nga va ri vantshwa a nga va i ri vanhu vakulu hikusa ntirho wa vusiku a hi wa ku vonela ntsena ku ni wa ku sweka ku ni wa mabomba ku ni wa wu phorisa vaongori mintirho yinyingi vhela yi endliwaku nkarhini wa vusiku nambi hi wa magezi kambe ku ni majongwani ma nga fundela mintirho hinkwayo leyo hi swi ni va byelaku swona
1: a munhu loko mi gwela phayilisa ntirho lowu wa wu gwata u mi gwela hi ku tirha mun'wana a nga swi lavi so swo ya yelweko loko a ni wu kuma ntirho wa nga kulu a ni ta tirha ku ri ka xikolo lexi xi ni pfunaku kaya se leswo swi ya hi munhu ni munhu swa ku yena aka xiyimo xihi mayina yi le mutsongo loko swi nga loko u ta mi kuma n'wana masemendeli mun'wana a yintxa yini a lava ku zama ku ti hanyisa
0: u sungunile ntirho lowu ko ximbotso kumbe kolomu ka cencana
1: na leni u sangula kolomu ka cencana
0: i wihi ntsatsi u navelaku ku siya ka vengiseti
1: ni tsakela ku ni ku van'wani na vonavo lava va hi twaku ku lava ku veni va tikhutaza va ku hi nga tshameni hi mavoko kola u nga kona lifo li kona ni le ndleleni li kona ni kwihi na kwihi li kona a va hambi ntirhweni va va zama ku cokacoka loko va wu kuma ntirho a va tirha
0: va vurhandza vunanga
1: kwalikeri muzika na wu lava
0: i swona ta ku vekela a muzika laha general music loko a ku swivana le chava mavoko hikusa na kunani loko u tirha swi na risima wa kota ku va u hluvukisa ndyangu wa wena u hluvukisa a tiko ra wena muganga wa wena ku hinkwaswo leswi u ta ku na wu swi endla swa hlengela ku va ku hluvuka ku ri kona

yikumilumnanga di nyika kunta mna lumba general music na konana igemeta ngunoklo ungo shunda chmadrala ya siku nyamutla ibuleke na tatana Tomas Moyane lui alaza kuntiro wa vusiku nakona ilweke atikeke nta mwekiseri leswaku va yendla ku hinkwaswo leswi swi nga kona ku va u swi landza nkarhini wa vusiku hi ku sampela mintirho ya vusiku yi nyingi ngopfu swinene va nga va ku va u tirha padela u tirha ka miminti ya ku xavisa mapalafeni u nga va u tirha nambe hi ka ku lunghisa magezi u nga va u tirha nambe hi ka ku va u vonelela ka vuphorisa ka vuvungori nambe hi ka vudyondzisi ni yin'wana mintirho yi taku ku fana ni ya ntleketlo mwekiset yi amukela ku salisiwa ka Rostino Botela loyi a bindzuleke ni ku kombisana ngonokulo liphelileni